0: Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Tita, kada tabing ilusyonan ang aki mo?
3: Aw, yata, kaya mo siyang buhayo?
4: Ay hala, condolence po tita. Daik ko man kaya aram na gada na pala siya.
0: Mas sa Bicolano o Ragun? Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, color text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragon on Guitars. On Guitars.

0: Labas sa Bicolano, Oragon!
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Mga kasangga,
5: akala nyo tapos na?
4: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
5: sa inyong paborito itong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
6: Pag

0: Kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bigulado o ragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson Ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragon on Guitars. On Guitars.

0: Regulado o Ragon.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong? Bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your favorite acoustic stars playing exclusively for you right here on Uragon on Guitars.

0: Labas sa Bicolano, Oragon!
1: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang NINS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang NINS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang NINS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragon on Guitars.

0: Doc, ako tabi si pasyente ning do ka na kaaging taon. Ayun, naramduman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Masabikulado

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako po si Mrs. Pinel de Esmeza, taga-Huyo Buyo, Tigong Camarines, sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap ko na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat ko po kay Doktora.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: We're putting them back together and their magical guitars right here on Uragot on Guitars.

Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yun ba ka? Kaya nga, di ba ka, ilinga anak ang batugan asin babaero mong ama. Hastangon yan, buhay pa.

0: Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Sila may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
2: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog po. Marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po talagang sagana.
0: Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
3: Ang Ning's Mall at Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragun. We're playing your favorite easy listening songs.
6: Eyes in the morning sun.
4: Not so fast, not so slow.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon! Uragon!

깊이 항상 부모가 sa ating puso.

0: Kapot?
1: Ito.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Radyo Urago.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Ano oras mo mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na po ang 42 minutos na makalisa na alas 4 ng pagkaaga.
4: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
5: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot na pareta kan ang daw. Mapailasik ang mga pagkinundo. Swerte sa numero. Asin pa kung suwel. Hindi ang maray na aga. Uragon!
6: Maray na aga.
5: Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
7: Good morning!
8: Basta Bicolano, Uragon!

Onde ako nasa sala, ganit buwerte ko niyan, dating congressman na Papay Imperial kan segundo de Sito Canalbaya, sin makakaigwa mga tugang ki sabi nga ni pagkataoning honra. Sa daging dakulao na accomplishment ni congressman Imperial ang pagkriar mga tugang kan Bicol University.

Ano ko mo sa ramang asalong Sabado ang adaw na bakasyon? Nakaampangtaan mga kabarangay. Sabi nga mga tong nadagog ta ang problema sa sininagrangay. Asin mga tugang sa kasuhapo na kayo ng presentation kan mga kandidate sa mutya ng Gibalong 2026. Sabi ko nga ni mga tugang Ural daw, Diyos bago ang gabos.

0: korang ni salam sebut hati ramuan menemang kami yang paling bagong buhay ngunya na pagka ada Allah igi yang mampu kami sama dapat ni buhon nasin magi bupo kami kan sama yang obligasyon na dia kami ni kapervision ng kapwa kagorang nali lekay mo po kami sa ano man peligro sa pag-ibumi kan sa moyang obligasyon ngunya na pagkaagaw asin din natin kami kan sa iyong kapatawaran sa mga kasalanan ako mitir mi sa iyo marog kang tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan yan po inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagorang nana amen sa inyo buga boss oy morning na po
1: good morning.
0: Salamat po marinaga na sa mga prantaba niya tulig sa bilog na Bicol sa mga lugar sa Palagos pang pinagabot kan sa mga makusog asin malito na si Kilo Loni sa naman ngunya na kung nantang maugmaan si Mana dahil kita na kakapervision ka po kaya sa ilo tabi ka boss morning
1: good morning.
0: Ngunya na pagkaadaw, mapunuan mga tugang ang teleserye, duman mga tugang sa House of Senate para mga tugang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang pigagastos mga tugang is 35 million per day. Samantalang kadakol kitang mga katugangan na nagagad mga tugang ning tabang na kapilapila sa opisina kang DSW na kaahan may nagagad nga ni sa kuya ning tabang kaso at mga tugang pangangaipo niya sa ospital pangangaipo niya mga tugang sa arog-arog kaya di naghihilang kon ang pigagasus oral daw pigataulo sa nai mga tugang duman sa mga katugangan niya itong nangangaipo kitamang tapuso na mga tugang bida politika mas kaunan gibuhon nindo dahil manindo mo tatanggal si Vice President Sara Duterte nilang kasabi nga ni mga tugang nangangaipo kinisay sa senador ang yaon ng kunyan mga tugang na siguro naman babago mga tugang 1410 kaya pagpakulong digdi pagpakulong duman tirada duman kaya mas kaya pang gibuhon nindo mantang pigaraot nindo mga tugang si Duterte ngunyan sa pinakaliti solbi po kang policy sa trust rating niya kakwa siya mga tugang K28 mantang negative mga tugang ang sayong presidenteng bangag sabi mga tugang ni Luis o kaso bagi accountability ang gabus man mga tugang na daiman ang gabus mga tugang na public officials believe me or not ang kadaklan yan mga tugang di mamputabi nagdi-declare kasi lang tunay na salen gabus yan mga tugang otek pagkatapos magsubiter kaning salen sa dinadarahon

Sige man sabi na mga congressmen kanako Bicol sa panginoon mga tukang di congressman Pilo Garvin, congressman John Chanda. Kasabay niya mga tukang kabo sa personnel kanako Bicol and of course mga tukang good morning man tabi sa sanggol ng palalawigan kang albay. Sa panginoon mga tukang di Vice Governor Dideco kasabay na po tabi ang mga miyembro kang sanggol ni Ana. Councilor Carol Sigas o kinatawan Carol Sigas o dating kinatawan Vig Siga Jr. si Manan Sabuyang Pangbato sa segundo distrito kong albay. Kinatawan Melissa Badesa sa Sidaman sa 3rd district kang probinsya. Kinatawan Brian Arandia. Ang kinatawan na may palindugan, ang kinatawan na may performance pagabot mga tukag na sanggunyang palalawigan ni Kanalbay. Kaya kaon kinatawan Sigas, kinatawan Melissa Badesa, kinatawan Brian Arandia, keep up the good work. Ipagpalago siya doon sa doong trabaho para mga tukag sa karahanyan kan mga taga-probinsya Kanalbay.

0: lokal na gobyerno kan negas sa Panginoon mga tukang ni Mayor Isham Ismael kasabay na potabi ang mga miyembro kan sanggunian Councilor Alan Rañola si man si Councilor Sunshine Imperial. Ako din akong masabi ngunya kay Councilor Sunshine Imperial talagang sabi nga ni demo na sala ang mga taga-Legazpi. Ang aram ko mga tukang talagang pagabot sa pagserbi yon mga tukang familia Imperial. Pun kay to kidating Congressman da Carling Imperial kay Papay Imperial kay Liding Imperial asin sa nagkapira pang Imperial. Na nagserbi mga tukang digdi sa probinsya Canarbay. Congratulations po sa inyo. Keep up the good work. Asin palagos po kamo ang trabaho para mga tugang sa karahayan kan bilog na probinsya. Surat Gandhi Gaspi. Sa mga espesyal niya itong amigo nagantamay ng unyan ng pagkaga, good morning. Sabi ko nga ni mga tugang madali makakuha kay amigo, difícil mga kitultol na amigo, may mga amigo na pinasiba muna sa parad mo. Pati mga tugang braso mo gusto pang sibaon, nakingatan ninyo ang mga tawong araw kayan. Sa mga parauma, parasira, nalagantabay na pungo niya ng paggaga, maray na morning. Ingat lang tabi kamo sa pag-ibunin doon kansedong trabaho. Sa mga negosyanteng bukasa, kansedang establishment yung negosyo, good morning. Kumusta lamang tabi ang sedong pagninegosyo na nakalisa sa sarong himana. Duman sa mga public officials, mga elected officials and government officials. Duman sa mga government officials o mga elected officials na sampulong tinaram on si Anoteca. Ingatan din doon mga tugang baka tabi mabiktima na naman kamukang budol-budol. Atat na mga tugang si Soto na matanggal bilang vice presidente kang Pilipinas si Sara Duterte. Maski ano ang gibuhon nindo. Yan mga tugang ang pigasabi, use your coconut shell. Kung inka sumapatanggal nindo si Sara Duterte, may basti Duterte pa. Pagabot mga tugang kan filing kan certificate of candidacy si 40 years old na siya, kwalifikado na siya na magkandidato bilang presidente kang Pilipinas. Mga street sweepers, gabo sa klaseng drivers, nalagambad tabay na pungo niya ng pagaga morning. Ingat lang tabi kamo sa pagkabig kan manibela. Sa gabo sa klaseng profesyon, sa mga miyembro sa Philippine National Police, nalagambad tabay na pungo niya ng pagaga maray na morning. Siling man sa gabo sa mga tugang na miyembro kan Philippine Army asin mga kafgosa. Sa mga rebeldong MPA, nalagambad tabay ng pagaga maray na morning. Ingat lang tabi kamo sa pagtago nindo dyan sa bulon. Saga mga tugang July 14 ulat sa bayan ni Mayor Isham Ismael ang alkalding may performance. Kalaog mga tugang ng sarong taon na pagtukaw niya bilang alkalde kang syudad ni Legazpi na iling mga tugang siyang ginibuhan. Sabi nga ni mga tugang sa pag-resolver kan mga problema talagang down to earth. Minababa mga tugang si Mayor Isham Ismael. Sa kabos sa gwardyang nagantabay naman ngunong pag-agamaray na morning sa kuyang kapamilya. Good morning kay Richard Acobchard. Good morning. And syempre mga tugang ang sa kuyang pinakamaurag na amigo Sir Errol Mallorca Asyado o Aljalo Mallorca. Data ka sir na iling dumansa sa Oriental Hotel Casabangi sir. Iganap ko sapat niya kuyaon ka naman dumanta kani nag-urun-urun lamang naman kita. Kan mga dapat niya itong gibuhon. Sabi ngunyan mga tugang pigbabawalan ngunyan kan Coast Guard ang mga parasira duman sa banwan kan ginuba bakakay na magbiyahe mga tugang dilan sa sobrang ukol. Busko na sana kan magpasiring kami sa banwan kan rapo-rapo. Sobrang ukol mga tugang sabi ko Diyos ko na sana napaano kami. Ang nagkapilang mga barangay, grewi ko din mga tugang tama eleksyon na daan. Anapot yan, ano, kwalifikado daw kamo, matapos na lamang kamo, kansedong termino, igwa lamang kamo aram sa provision kan Republic Act 7160. Ano lamang ang naaraman nindo? Ang naaraman mga yung mag-loan na. Ang naaraman mga yung mag-ambog sa barangay. Ang naaraman mga yung mag-pretend sa barangay. Kaya oral daw mga tugang sa kuyang pigsasabi, ang barangay pigtatabangan, day mga tugang pigtatabagan. Tabangan nindo ang barangay, bako mga tugang na pagtabagan nindo. Kung igwaman kamo kay mga transaksyon sa barangay, agiyon ninyo mga tugang sa legal bako, mga tugang illegal.
1: Basta Bicolano, Puragon!
2: Basta Bicolano, Puragon!
1: Basta Bicolano, Puragon!
0: Uy, salamat unong tabi ha, sa mga parantabay ko na dahil kumambisado pagmisan minara ninyo sa kuyang yeser. Good morning, parantabay mo ako pagkaga. Good morning. Feels like ang pinakamatibay na kapitan kan barangay San Sakan Legazpi. Good morning tabi barangay Captain Danagwipa. Kap, classmate, good morning. Ano kap, nag-awak mo ang bit ka man duman sa matno. Gari nag-so team building, nagkagawa mga tugang kitim building ang mga barangay officials kan Legazpi sa Panginoon mga tugang ni President, Liga President.
3: I guess I'll wait.
0: Nila mga kasabay ng mga tugang si Munisi Councilor. Ang presidente kan Liga ng mga barangay sa probinsya kan Albay, asin si City Councilor. Ranyeses mga tugang ang punong barangay kan barangay ikan legas pinakaikwaning team building na ang nasabi ng grupo duman mga tugang sa matnog sorsogon. Ang daraganuarin man lamang ang barangay ngayon ng Dujes kinaanuman lamang inda ko sana. Ngunyan mga tugang mikulog na ang sakuyang payo kung paano kami makakaikwanin na makukwamihan sa muyang beginning balance kan 2025. Na supposed to be mga tugang gagamitun misa nagkapirapang transaksyon sa barangay. Wa sana. Kaya ka mo dyan sa accounting office kan talaga bungkaras sabi ka mo. Bako na nagpapalaturo ka sa naka mo dyan, bako na minauras sa kamo, kamo ng pinakamaurag na tao sa kinabahan, ilingan nyo nangyari ko nyan. Sa kung naging maigpit ka mo, dahil nangyari ang arog ka na bagay. Wani ni happier ka ngay transaksyon, di ka nagsubit ka sa among transmitter, anong gibon ka sa imo, ipako ka sa crew. Understands me, knows me inside out. Marasa pa. Kaya ang problema kay ni mga tugang yaon sa accounting office, takon pigdutol dyan yung pigdutol rate na narog ka na bagay. Araw na yung salto ang pigigibo, dapat nagibo na kamo kay magkakandagong pagasin ka man dyan sa opisina kan accounting department kan banuan in dara, ano? Yan mga tugang sa kuwakan daraga, ano lamang nga sa yung pigiribo, araw na yung may problema ng mga barangay, di lamang kamo naghihiro. Dapat arog ka, nagibo naman kamo kay magkakandagong pagi kasi lookout nindo yan. Dapat kuta na nagibo na kamo nin magkakandagong pagi na i-hold na muna ang transaksyon sa barangay. Tangan yung di magkaigwanin dakol ng problema. Nuarin ka mo mairo kung grabe na. Nuarin ka mo mahiro kung grabe na ang problemang pinagatubang kan barangay. Kung malala na mga tugang ang problemang pinagatubang sa kasana ka mo mahiro kan dahil pala kakaigwanin problema. Ano nang pigigibo ninyo? Kagawad ka, Luy Bungon. Good morning. Asimang ki barangay Captain Dino Luñez kan barangay. Bago nga balikan legas, siyempre po si Barangay Captain Tuto Barkuma. Nailing ko mga tugang si Kapitan Tuto Barkuma kan Barangay Tulatura kan legas, may talagang pagabot mga tugang sa transaksyon sa barangay. Talagang sabi nga di mga tugang kinakaipon na mag-agis sa tamang proseso, dahil nanggad binapirma sa vouchers, dahil nanggad mga tugang minapirma sa cheque si Kapitan Tuto Barkuma. Kaya sabi po ni Kagawad Kaloy Bungon, bilang chairman kan Committee on Appropriation, dahil lamang niya ako ng kaigwaning problema. Kaya mabuhay katabi, Kap Tuto Barkuma, ika na ang tunay. Yan mga tugang ang kapitan na may alam bako mga tugang arog kang nagkapira, pagabot mga tugang sa pagloan, pagabot mga tugang sa kalukuhan, pagibot mga tugang pagabot sa katarantaduhan. Nanginginot ka mo kayan pag ang kamautan hindi bako mo na makapagserbi ka mo kundi makapagtabag ka mo. Nagabos po na nagantabing una pagkaka. Thank you so much. Talagang sobrang kaugmahan mga tugang na every morning. Pag nailing mo sindi mga tugang minatarap, uy ngayon sir, makusugun ka naman sa barangay mi pagkaano ngayon nag-alingogaw ang radyo. Salamat po. Pasensya ka mo tapagabot paano mga tugang sa pagbibid sendo personal. Pagabot mga tugang pag-irilingan na kitang personal. Gari masyado, din ako masyadong na, dita ka mo masyadong nare-recall. Nakadakol-dakol mga tugang na friend niya to sa Facebook. Kasi igwa akong duwag account. Pagabusan mga tugang pagmisan baga na mag-limit na sa 5,000. Pag nagsobra na mga tugang sa 5,000, di ka na pwedeng makakuapa. Yo? Amigong Vico Campo, good morning. Asiman, good morning. Ang Karoy Nalino Campo. Ang banwan kan daraga sa Panginoot mga tugang ni Mayor Vic Perrette at suman ang sanggol ng bayan. Sa Panginoot mga tugang ni Vice Mayor Labrovisa. Gari si tugang ko si Irmana tapos si Vice Mayor. Gari magayunan ang connection kan daw ah. Ako man mga tugang sa panggabog, I think anytime from now, gari matukaw ng tugang ko bilang municipal librarian kan banwan in daraga. Salamat ulong tabi, kagawad attorney Ayan Makasinaga, ang kagawad na may alam, ang abogadong may pag-intindi, ang abogadong may pagkasabot. Maswerte ang banwan kandaraga, dalang taigwa po kami mga tugang ki municipal kagawad, arog mga tugang ki kagawad attorney Ayan Makasinaga. Talagang naririparo niya mga tugang, dapat nariparohon. Bata may nagbutwa na naman mga tugang na parong, diyan mga tugang sa banwan kandaraga. Lost in your life. Kagawad ba Bagaluna, belated happy birthday tabi sa imo kagawad ba?
4: Happy birthday!
0: Birthday pa ng kasod ba si kagawad ba Bagaluna kasi ang kompleanyo?
4: Happy birthday!
0: Sa kabustabi ng miyembro kang sangko ng bayan kagawad fellow Delomena.
4: Happy birthday!
0: And syempre mga tugang ang sakuyang palaba sa namumuto na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na pasok yung bilog na pagiriba sa council kagawad ting kagawad RJ kagawad Roland. Asi man mga tugang si Manay Bilin Makinyana, good morning. Asi man kilang Tisi Walasco Langiling, good morning.
4: Happy!
0: Kumusta ka Langiling? Oy, belated happy birthday man tabi kinang Mila Lorilla. Lang Mila, pasensya katabi tila ko sa'yo muna ka dyan ka nakaging Sabado.
4: Happy birthday!

Salamat po, nagkakape naman tabi ako. Sa mga may gusming barangay tanod, good morning kay amigong Kichip Tanod, Freddy Galayo, kay Parading Roland, Parading Roque Montecaso, good morning. And syempre mga tugang sa kabos pa niya itong amigong kamarangay, nargantabay nyo na pagaga, good morning. Deman kinakay po na magparakiliw-kiliw ka mo, ang importante igwa ka mong dadalirang karahayan sa barangay. Kung nag-ambog ka, naparte kasi among trabaho, dahil naman yan mga tugang kibiring, dapat igwa kang dapat nadarahon para sa karahayan kan barangay. Amigong Ronald, at siyaman amigang Lorna Bierneso, good morning. At siyaman Kishila, she, good morning. Ano amigong Ronald, nakula na sa apo mano? Nagpapabot man po sa bilog ng mga taga-Panaling, good morning, si Mayor o si Kapitan Narcing Monreal. Dapat si Kap Narcing maging municipal kagawad kan talaga sa pagi mga tugang kang pagiging ABC President, because kung mailin nito mga tugang implementation kan projects. Yan mga tugang sa Barangay Panan, talagang nag-agi mga tugang sa tamang proseso, bawal mga tugang ang kurapa. Sabi nga ni pagmailin nyo doon ang project nila dyan mga tugang sa palibot kan cover court ha. Talagang magayon ang implementasyon sa mga sa iling. Mailing mo pa sila ang simento, talagang mailing mo talagang ginamit sa tama. Pinag-implementar mga tugang sa tama ang proyekto. As in pag nailing nyo doon ilaw dyan mga tugang sa atubangan kan cover court ha. Ay nakabugta ka ang ilang bandan ha. Talagang mailing mo mga tugang kung guraano guraano kagayon kan proyekto kan nasabi ng barangay mga tugang diyan sa Barangay Pandan kan talaga. Kaya iba na po ang may alam, ibang may pagkaintindi, ibang may pagkasabot kan dami kamo mga taga Pandan pagabot kan oras, iba dami mabuna naman kamo kan mga tawong din kamugtakay. Ano nga yung qualification mo? Sip-sip ngayon ako kay Mayor. Ano nga yung qualification mo? Nagpapainom ako sa barangay? No. As a leader, mga tugang bakotabi ng qualification kan barangay. Kung in kaso nagadiro-diretso ng barangay official, election, igwa pa kaming apat na bulan. Kaya so mga maabas dyan, mag-aabas patabi ka mo. Tanganing igwa lamang kamong balunon. Kapano, Mirandila kan balinan. Good morning, si Mangki Manoy Ikoy. And good morning, mantabi kay Amigong Dante ako. Sa Amigong Dante, miss you so much. And of course, mga tugang good morning, mantabi, nagpapabot ng Marinaga sa bilog ng mga taga-balinad. Si Kagawad Mark Delomen. Amigang Edindaria, morning na. And of course, mga tugang good morning, man kita tamay, si Mangki Landay Mayores. Kagawad Larry Melianaresas. An matibay na barangay treasurer kan barangay Alcala Candela, good morning tabi kay Vic Camero Fuentes. Maray si Vic tada ining problema pagabot mga tugang sa transaksyon sa barangay. Kaya kung igwaman kay problema ang pinagatubang ang mga taga-darag ang nakapirang barangay sa Banuan Candela, sala yan mga tugang kan accounting office, sala yan mga tugang kan kubo daraga dalang taaram ninyo igwana kamo kay findings, nakaigwana kamo kay exit conference. Di alamang nido pigiling na nailing na ninyo may find out, may findings sa kamo narog kayo ng problema sa barangay. Dapat abi nagibo na kamo kay magkakaligong pagi pinapudanan nindo kung talagang ang sabi nindo kan makaurun ko kay to mga tugang si Madam Inahe ang taramon sa kuya pili siya magpadala ning surat sa bangko na i-hold muna ang transaction malaayin ungaw gabus mga tugang taram gabus man sa nataram kaya man nindo nagigibo ang sa idong obligasyon. Tapos mga tugang sa mga maabas na nakabarong pigatawan pa kay magkakaligong protection duma sa Metro Manila kaya naatat ka mo. Marasa pa. Kalawasan po kasabay ko ang mga miyembros Kanuragon Patrol. As in good morning man tabi sa pinakamatibay na staff ni Kagawad Attorney Ayan Makasina. Good morning kay Amelin Mihiliano. Amelin, good morning. Ansa ko yung kabarangay, good morning tabi kay Les. Good morning, Les. And syempre mga tugang sa kabos pa niya special na amigong nagantamay ko yung napagaga. Morning. Makamurumulo na mga tugang nangyari sa Pilipinas. Kaya maski po tabi mga tugang magbaba pa si Kristo. Kunan mga tawong dyan iyumang gira. Di man mga tugang kimangyayari, di man gira mga tugang kipagbabago.

Nindo. Ransarong aldaw nagkauron-uron kami mga tukang kasabay ko nagarampangan ka nagkaarampangan kami mga tukang kanagkapirang barangay kapital. May mga kahapotan sa kuya sali ko. Dahita kamukaan mo sa simbahag even though I am the ano. Sabi nga ng mga tukang I do everything. Amigong Ariel Bitangkor dyan mga tukang sa Lowell CP. Good morning. And good morning man kamano Nelson Magalona. Sir Moreno Raya, good morning. Ano mo nang gigibon ko? Alang-alang man araw kayo ng problema ko, tabi Victor. Magsabi ako, araw kayo. Anya, tama magiging relax ako niya. Tama, titigbak na ako na mag-relax. Maugma ka daw ka na araw ka na bagay na pinagatubang mo, pigapunan ka. Di mo nagigibon ka. Ang problema dyan, mga tugang kunigwa, magkiproblema ang kapalpakan ng mga nagkapirang barangay treasurer sa dalaga. Kapalpakan yan, mga tugang pagkukulang yan ka na accounting office. Sa kung naging maigpit ka mo. Iyo? Pag minsan may nag-arapon sa kuya, sabi ko, leta po kamo kayo masisimbag. Para mo nang deka man kiresibo, magpara-kolekta ka. Bako mo man trabaho na mag-kolekta ka kanina pabayad sa barangay, pigigibo mo. Pagkatapos mga tugang ning oras, dahil mo man pigre-remit, sa'yo mo pigdatara. Nga ano man, Bek, ang gibon ko pag nagpo-programa ako, ako i-oragan sa imo, ika mahabas ka, ika ang pundo kang barangay, pigpapara ko amo, kamo dyan sa accounting office kang daraga, may problema kamo, aram na nindong may problema, dahil nindong pigigibuhan ki magkakanigong paag-iarog ka anang gibuhon ko. Magabot ka mo sa nagkapi ng barangay official na patapos sa kansayang termino. Ano lamang ang sabong provision? Ano lamang ang provision sa Republic Act 72160 na kaya mong i-resign? Because liyaong ka dyan. Aram mo lamang ang sabong function bilang sarong miyembro kang sangguni. Hindi na kita mag-arog pa kan mga senador na dangag. Aram nindong may problema, di ka mo nagigibo, kimagkakani kong paagi. Oy, good morning, matabi, kimanay Marlin Martinina sa... Ami kong Dante ako sa good morning. Oy, pasensya na ka mo dyan sa ano, paano kaya may kabarangay kaming galanday pa ako mga tuwing nakakaduman sa Webes pamampalan ang lubong. Kaya kondolin sabi sa pamilya ni Pading Miroya at si Manki Jo. Tapos yung kunyan, mayro ka mo, it's too late. Kaya sabi mga tugang ni Kagawad Makasinag, ang paliwanag mga tugang ni Kagawad Makasinag, maski tapos ang sa mong termino, pag may pigatubang kang kaso, obligado ka pang magampang, obligado ka pang ibalik ang inaabas mong pirak sa barangay. Kasi po mga tugang, yawon na ang gabo, sabi nga ng mga tugang igwa kay mga guidelines yung pinagpapasunod. Kaya pigasaluduhan ko si Barangay Captain Toto Barcoma. Kan Barangay Tulatulakan Ligas, Medialanta, sabi nga ni mga tugang ni Kapitan Toto, dahil nanggal siya minapil makan butchers, dahil nanggal siya mga tugang minapil makan chicken na dahil pa mga tugang kompleto. Iyon. Marampang ka mo sa barangay. Kaya ang matao mga tugang kinakulao na kantidad pagkabot sa barangay election. Ano po sa inyo yung babawion? Naglaog ka mo dyan, tamang abas ka mo? Naglaog ka mo dyan para magbawi ka mo kan ginastos nyo? Naglaog ka mo dyan para mga abas ka mo? Gamito nindo ang pundo kan barangay? Igo ako mga tugang kisarong dayupot na barang kapitan. As in, he is my friend. As in, barkada ko si kapitan. Sabi nga ni mga tugang ngunyan, nasuspender na siya, alagad igwa pa kimaabot pang panibagong suspension order. Yan ang pigsasabi ko. Ang tawong nagpadaba sa Saindo, padabao ni Lutamas kaya anong mangyari, yan ang tawong nagtabang sa Saindo. Iyo? Kaya sa mga taga-barangay San Roque, Candaraga, maswerte ka mo kung mabalik na mga tugang bilang kapitan, si Barangay Captain Gina Mirka Caliada. Kada ako lang nag-arapon sa kuya ng mga taga Santo Cristo, San Roque, Pag-asa. Kada ako lang nag-arapon sa kuya na arog-arog kanya. Thank you so much. At least mga tugang na-recognize rin doon sa kuyang pigdataram. Ta ako mga tugang personally, di man ako mabuhi kaya anong manatataram mo ligdi sa tumangan kang mikrofono. Nasalto mga tugang sa kuyang pigdataram. Ta makasupog na mga tugang pigdataram mo, suway sa lawas mo. Oy, sa mga tagay niya rado, Candaraga, maray na agad daw tabi sa Indo Gabo, sabi mga tugang ni Kagawad Nasyon. Ano Kagawad Nasyon? Pahit na? Ngunyan pa sa naman, magkaigwa na kita kisarong boses. Nakita mga tugang ang piggari kita pigapin niya, tatamatsaga pa kita sa mga tawong arog kayaan. Yo. Kaya sa mga tagay niya rado, maray na agad daw tabi sa Indo Gabo, sabi mga tugang ni Kagawad Nasyon. Sa Barangay Baldad, safe na safe si Kagawad Yolomin.
sa syudad mga tugang kandigas mantang nagrani naman kada kuldakol na potawi ng mga kapitan ngunyan because so far as of today gari mga tugang pirang kapitan na sarang nawawalat naman mga tugang sa ibong igwa pa daki gustong maglipat now ang plano ngunyan kang grupo bago maglipat mga tugang kinakaipon ako muna ning maray adalan muna ning maray ano ang mga konsekwensya na dapat mga tugang ako nasin ano ang mangyayari duman sa leader agad na kagi mga tugang na eleksyon kaya pag minsan baga ang dalagan kan politika sa Pilipinas kaya tama po ang pigtaram ni dating Presidente Rodrigo Duterte yo sabi niya mga tugang kan siya magkandidato bilang presidente kang Pilipinas daing senador daing congressman daing mayor daing kapitan igwalang mga tugang kinagkapin ng organisasyon alagad mga tugang pagabot kan oras overwhelming po ang botong nakuha niya. Kaya ining mga militanteng grupong ining mga militanteng grupo arog mga tugang ni Congresswoman dating Congresswoman Franz Castro asin sulag ka pirapa ano man ang ipigpaparataram nindo nakakabantay ka mga tugang kantawong may kaso kan ikakinasuhan ning child abuse kinasuhan ka mga tugang kikidnapping de ka nakaurag ngunyan ano ang nangyayari tali ni nadadakop kan mga awtoridad kasi mga tugang gabustabi na ahensya ngunyan kan gobyerno. Ang gabos mga tugang na pigigibo, gabos mga tugang kapalpakan. Ilinga po nindo, si dating chief, dating ombudsman, dating associate justice, Conchita Carpio Morales, si dating chief justice, Hilario Davide, nagtaram na mga tugang na basado sa komposisyon, basado sa 1987 constitution, bago nindo makonvict ang saru mga tugang na impeachable officials, kinakaipanigwa ka mo 16 votes, alagad ngunyan mga tugang ang kamautan kan mga senador.

0: Speaker Martin Romualdez. Kan magtaram na mga tugang si Congressman Saldico, naaram niya kung si siyang nasa likod, kan korupsyon, ano lamang, daisa na. Iyo, mahiya naman kayo, mahiya ka naman. Imagine, negative 18 ang sa imong trust rating. Gustong sabihon, din ang tabong nagtitiwala sa imo, apera, kan mga alipuris mo, kan mga tabong nakapalibot sa imo, sa laog kan palasyo Malacañang. Kaya ngunyan pa sana, mag-isip-isip na po, tabi ka mo. Maswerte kita, dalantegwa kita mga tugang kibisi presidente, nasabi nga ni mga tugang makusok ang tuhod, igwaki mga tabong nakapalibot sa iya, kaya tabi ka General Browner, ikatabi General Nartates, kun may isip ka mo, kun padaba nindo ang mga Filipino, dapat tabi magibo naman ka mo kay magkakanigong paagi, mag-isip-isip naman ka mo, kun masuporta pa ka mo sa presenting administration. Yes, nagtabang sa inyo, arugo nindo kay to. Ang ginibo mga tugang ni General Angelo Reyes, ni Pinky Lacson, when this the chief PNP chief, siya mga tugang nag-resign. Because mga tugang nailing niyan tiwala. Pero mga tugang ngunyan, ang gabus na kapalpakal. Yao na mga tugang sa magtugang na Tulfo. Yao na mga tugang Kisoto. Yao na mga tugang kaya Lacson. Asin mga tugang, yao na sunag kapira. O ato ni Hawi Kalyeha, tumaram ka naman sa Bendalo. Tumaram ka naman duman. Nagtaram na mga tugang ng kinakaipuan 16. Sinda mga tugang para 14. Kulang ka mo kiluwa. Yawa ano pa ang gibuhon nindo? Ang kaipuan mga tugang na makuwit siya sa race 8. Igo siya mga tugang kisampulo. Idari na nindo sa tulo. Igwa pa siya mga tugang. Igwa pa siya mga tugang kinatatada. Kaya huwag kayong kidetta. Yo. Sa oras mga tugang na 14 minutos sa makalisa na alas 5 din pag-agadagdagan tayo ng informasyon. Nasa rin naman si Manuel Alan Lopez sa Eterno. Lan Marinaga, please come in.
1: Urago Live Report.
2: Yes, Marina, aga man yes, Marina, aga sa mga paraan tabay. Sa mga dagdagtang impormasyon na nagkaiguanin pag-urulay entry ka na mga opisyalis kan konseho kan barangay Pawa, Legazpi City, as in an LGU Legazpi sa pamamayo ni Mayor Hisham Ismail, kana kaming Biyernes, Hulyo 10, 2026, talay ng pag-urulayan na planong pagbubugtak ni night market sa nasabing barangay. O may ito ka nasabing plano na maging sentro.
0: Barangay? Kana, look, anong barangay?
2: Barangay Pawa, Legazpi City.
0: Okay.
2: O beto ka na nasabing plano na maging sentro ka na lokal na negosyo, makapag-taonin na dagdag na income para sa mga residentes ka nasabing barangay, as in na magkaigunin lugar pasyaran na para sa mga Legazpenyo. Kasabay sa pinag-urulayan sa nasabing pagtiripon, na mga lakdang para sa matanos na implementasyon ka nasabing proyekto, waste management, seguridad as in partisipasyon ka na mga lokal na paratienda. Nagpasalamat sa Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa konseho ka na nasabing barangay sa kooperasyon kan mga ini dahil naniniwala subot ang alkalde na sa pagi ka na pagkakasaro ka na barangay as in gobyerno lokal kan syudad magiging matarayon po na mga proyekto na mapakusog kan lokal na ekonomiya.
0: Mm-hmm.
2: O yan tayo muna dyan sa mga dagdag ng impormasyon na ako tabi si Alan Lopez sa Saituno, basta Biculano, Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: Salamat lang sa mga dagdag pang impormasyon na dyan mga tugang sa luwas. Kasama si Manoy Alan Lopez sa Saituno. Good morning man tabi kami kong Arnel Apodaca mo. Bro, good morning. Miss you so much. Nuhali na lamang kita amigo mag-irilingan. Iligunin doon mga tugang ha, surali po kaniglisya ni Christopher Pakiaraman. So mga pari na nagmisa-misa pa during the impeachment trial, magsuporta pa daw kamo kayan. Kaya pag misa sigang urulok me, sigang ulo ko mga tugang sabi ko, maray kayo maglipat na kita mga tugang sa limang dan. Kung alam mo sana kayo mailing mo. Kaya baga mga tugang yaong ka dyan, sabi nga ni magtaw ka niyong magkakaligong spiritual advisor. But sad to say, doon mga tugang nangyari because mga tugang nagkapirang kapalian. Yaw na mga tugang nakikiaram sa bida politika. Imagine ah, kung nailing nindo mga tugang, nagpamisa pa kamo, pigagamit pa nindo mga tugang ang simbahan, pamisa-misa pa kamo duman sa si Kongreso. Para na mga tugang tawan kay magkakanigong giya, tawaning gabay ang mga prosecutors. Ilangan nindo mga tugangan, utik mga tugang ni Loistro. Dahil mo na masabutan na utik niya mga tugang suway sa lawas niya. Iyo? Ano tik mga tugang ni Luis pero sobra sa lawas niya. Kaya sabi ko, mantang pigiling ko mga tugang ang pagdangog ang impeachment trial. Ngunyan ha, maihiring na naman 25 million sa laog mga tugang ning Monday to Friday, Thursday,

0: Igwa mangatugang ki 100 million na makakonsumo. Ang gobyerno mangatugang para sa saling kamugtaking bagay. Good morning sa kuyang pinakamabuot na amiga. Good morning, amigang Mary C. Sa miss you so much, my friend. Malay ka pa yun ng unyan sa abroad. I think this morning, gali afternoon unyan sa Estados Unidos. And good morning, mantabi kay amigong Olyan Luna. Amigong Olyan, good morning. Ano malay Ophel? Igwa ka lamang malay Ophel patama ang unyan. Batang nagtama ka sumanggi mga tugang 14-7. Yan mga tugang nagtama sa STL kasabing. Ano may matama daw kaya? Maski po ano presyon ka na STL, I don't believe na yan talaga mga tugang nagluluwas. Yan talaga mga tugang na nagtatama. Iyo? Galang tagaripigilin ko mga tugang gari milagro na eh. Anang tatarama mga tugang gari. Deka lamang ano? Deka lamang mga tugang papatamaon. Sabi ni amigong Arnel, good morning tabi sa kabo sa Parantabay kan Radyo Oragon. Sa'yo tabi ka, boss. Good morning. Salamat unong tabi. Saka, boss, kung parang tabi, Risa Shore, na kung anuman mga tugang pigdataram ko yan, mga tugang igwaki magkakanigong basihan. Kaya sabi ko, amigong Arnel, pag-arog ka rin mailing mo ang sitwasyon, gari na ikaisip ko na mga tugang na mag-ano ka na eh. Imagine na, impeachment trial. Yaong ka mo duman, nakabugtak ba ka mo, eh, Sarah, impeach now. So, ano ang connection nindo? Kaya mga tugang pagmisa na nagkapi ng kaparian. Now, digdi po sa lokal. Ayo? Digdi po sa lokal. Ang pagkakaram ko mga tugang kadakol-dakol po digdi ang nakapagpadi. Napigtawan mga tugang kimagkakaligong suporta ni dating Congressman Saldico. Pigtawan mga tugang kang Sandwich Foundation. Kadakol-dakol mga tugang kaya ka nagkaigwa kay ito kipakikisaw-saw sa bida politika. Si Bishop Jewel Bailon. Ang taramon mga tugang ka nagkapila. Dahi nga kami mataram. Dahi kami makikisaw-saw dyan. Dalata, sabi nga ni mga tugang kita po tabi ng mga Filipino. Kita po tabi mga tugang ng mga botante. Kita po tabing ordinaryong namamanuan. Pag-abot mga tugang sa utang na buot, talagang di mga tugang basta-basta mahal. Apira mga tugang kan mga taong ipokrito. Apira kan mga taong di kamugtaki. Pagkatapos mga tugang napakinabangan, kalingaw ka na. Yan mga tugang kayto ang pigtataram ni dating Congressman Papay Imperial. Nasabi nga ni mga tugang, ika saro kang ipokrito. Saro kang manggagamit. Saro kang loko na pagkatapos kang pakinabangan, iyo sana. Sa maigo sa empleyado kang lokal na gobyerno kang Dragon, morning tabi ko yung Glenjoy Mirandilla. Imagine na kamu padi, mami sa kamu duman, impitsara na. So mga nagkabirik ti mga tugang kan mga adik, so nagkabirik ti makan mga drogista. Di alamang kamu nagigibok yung magkakanigong pagi, di alamang kamu nagkukundinar. Kaya ang gibuhon mga tugang, ang ginibo mga tugang sukiler. So nagadan mga tugang kan mga tawan kan PNP duman sa Malabon para mga tugang sa kampanya kan drog. Bawat pang gibuhon mga tugang na maging santo salbatana. Bata nga ni makanus na ako, gigibon pa nilong santo. Ano nang nangyari kayan? Justo. Grabe na mga tugang kamuktakan ngunyan kan Pilipinas. Romdomon tabi nyo, negative 80 na. Dahil na mga tugang kinagtitiwala sa inyong presidente. Iyo. Sa oras mga tugang na 20 minutos na makalisa nila 5 nyo pag-aga. Dagdagan tayo informasyon. Nasa linya man si Manoy Andy Marigaleo. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Urago Live Reward.
2: Yes, good morning sa mga Parantabay, sa Dragalbay, sa Rongbiola. Inaristo sa kasong perjury. Inaristo ni Tabi Manu Diaz dyan sa may government center sa Legazpi City. Pero sa taga-daragay na ay inaristo na kandaraga municipal elemento o tawuan kandaraga municipal police station. Ang suspect ministro sa nasa alias na Rosa taga-daraga may piansang 60 mil pesos ang pinag-recommender ka korte kontra rinni sa nasang bitlang suspitsado. Sa Piduran Albay naman, sarong public school teacher ang inaristo dahil sa kasong panini-rape o pagsirino, pig-picturan pa, pig-video pa.
0: Pero stop man kan may sarong anong Jawa, ano pa, Jawa? May video ka pa kay Jawa. Nailig mo pa yan. Iyumasan ang namit ka yan.
2: Ano pa? Para rin.
0: Pero ang edad ka yan?
2: Hindi, manawag na kami, Manu Diaz. Kung pero basta nasa hustong gulang ang suspect. So, 42 mil pesos ang pig-recommender na pansa kontra ligni sa nasang bitag suspects.
0: Ano ang pig-sirip kayo ni estudyante niya?
2: Ay, mampigbugtak, kung ano pig si Irene.
0: Grabe naman ang
2: estudyante niya.
0: Grabe naman ang kadangagan ko niyang campaign. Grabe naman ang katakotan magpalas ng barita. At least maraman ta kung ang fixed rate niya, babae o lalaki. Ano ang nadakop na maestro na? Ang nadakop na maestro na, ang nadakop na teacher, lalaki o babae?
2: Lalaki tabi, managers.
0: Oo. Ama ka ako, dapat maraman ko ta na kung pinag-edad kang sinirip. Ano ang sinirip, babae o lalaki? Bakit ang pagkatago ninda?
2: Hindi na magagapig buburugtak.
0: Samantalang supandok ni Estrada, supandok ni Mercoleta, supandok ni Defensor, supandok ni Pigpailing ninda, yan pigkatago ninda. Ano yan? Selective?
2: Kahit na magamaintindihan mo niyan kung naka-araw ka niyan na sistema kana pagpapalwas nila ni press release na pigapod kami managers. Press release ngayon, pero puro lang kilitalye.
0: Di man pinagunambitan kung pinag-edad kang suspect. Ang 42 anyos. Dahil man pigunan mamitan kung siyang sinirip ang sospek.
2: Roger Raymond. Basta kinasuhan sa nangyayaro ka rin. Pagbailor sa araw ka rin ano ang.
0: Ano yan? Active lang si business ang kaso niya? Or what? Ano yan to?
2: May reason mahinitabi managers. And puto, medyo and puto.
0: Ama kama ko.
2: Ano, bugtak din kitabi managers.
0: Dapat araw ka ng mga teacher, dapat araw ka ng mga maestro, dapat sarap ko na yan.
2: Yung baga ko na.
0: Kadakulda ko lang naghahanap ko niya na maging maestro, nagtatsaka sila sa mga araw ka na gibo na naniniirip ka. Gawa maniirip ka, ano ang pagkailuman? Eh yun ang ganang kung itsura ka yan. Depende sa performance ng kapartner. Bako sa si Ripon, bako? Marasa pa.
2: Na, ano yan siguro, may... nag-iro lamang kanina ang Department of Education.
0: Bata, ano yun ang proseso dyan sa DepEd? Kung may reklamo ka, ano yun ang proseso? Ngayon araw kayo niya, maagi pa naman sa central office. Kung sa elementary school yan, maagi pa sa division office, maagi pa sa district office, maagi pa sa school division office, tapos sa regional, bago mag-iwan kayo, magkakanig yung action ka. Useless! Kaya nun yan, ano ibang tao na kakaisip sa ibigtak sa kamutanustisya?
2: Ingo, taba, manager, sa... Nakulo na proseso yan iagyan.
0: Ano yung baga?
2: Kung sa insahe na sa nabangya, dahil pa nga sa araw ka niya, dapat nga araw ka niya, araw ka yan. Iyan ang nga iyari. Kaya minahalo yun. Okay, yan doon na informasyon. Halitigdi sa kuyang location, Andy Madrigalio, Basta Bicolano, Uragon.
0: Report. Salamat maraming ani sa mga dagdag pang informasyon. Oy, good morning, tabi kay dating Mayor Greg Ricardo Canova. Sir, good morning, sir. Miss you. Eh, nagpapabot maning good morning sa bilog ng mga taga Dilapas, si Kagawa G. Amora. Ano ba ka mga tugang pag-abot sa local? Kami po, ako napipikunan talaga personal. Because kami po kayo to, kasi ako nagpunan ko sa police report dahil ako kayo to sa Daraga PNP, Legazpa City PNP, kung dyan sa Campo Simeon Ola. Lago ka kami kayo to mga tugang ki mga police report. Now, ka na kayo kwa ki high-tech sa kagamitan. Paano sa mga tugang naging salto ng pagpapaluas yung information anti-cyber? Kaya kang mag-ibo ka ning kalukon na isip po lamang na may mababayular kang leuda eh. Ha? Huwag kang nababayular na leuda eh. May nag-ibo kay kikitarantulan, pig-isip mo lamang yan. Ito mga tugang pig, okay lang yan. O yan sa lang, inirabasan ka na leko. Abo mga tugang ipaluwasan nga ran, protection. Yat aso ginibo niyang panghabas, protection do yan, bako. Pag-iisip lang ninyo mga tugang kung anong magiging resulta kay yan, dahil lamang. Ano yan, sabi nga ni Kasud, sabi kang sarong dating general, dating colonel mga tugang na nagsabay sa iro, protesta naman sa liwasang Bonifacio. Sabi nga ni mga tugang, magimata naman si Nartate, sabos mga tugang si Brownell.
1: Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Uragon Baret.
0: Parinaga mga tugang, ako po si Jess Magallanes. Matod kang mga pagbabarita, ngunyan pong alaw ni Lunes, 13 kan bulo na Hulyo 2021 sa isa. Inote at ang headlines kan mga barita, sarado ka, lokal na gobyerno kan Legazpi, handang handaan na sa pagpupuon kan mga ibalong festival da. Mabot sa 256 sa mga nangaki sa short kan Legazpi, natawan kay magkakanigong binipisyo sa mga kan Gipo Fly programa. Ibox sa kapag i-raise o pag langkaw. kan sulfur dioxide emission sa Vulcan Mayuna. Wala para sira sa banwan kan bakakay pinagbawalan mo nang maglawod daraman kan makusog na udok o kola. 473 sa kantila ding 473 mila na kantila ding sabuna kumpiska sa duwang high value drug personality sa banwan kan malinawa. Yan sa santo headlines man kan mga barita. O yan makamurumundo mga tugasin makaulok na barita. Kasi sabi po kan sa rong abogado, ang Xerox ngunyan mga tugang pwede nang magibon as original. Nagpatarid ngunyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa palago sa pagdarakol kan mga Xerox na papil na kwarta. Yan ka santo, presyo kan mga produktong petrolyo pwedeng magtaas o magbaba ngunyan na simana. Posisyon kan si Ba sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dayon kolor politika. Away o, sigun sa Catholic Bishop Conference of the Philippines. Atoy niligutan nakikig sa pag-read tag sa saiya. Yan ka santo, Ateneo de Manila University nagpaluwas na nin payag manunungod sa employment status ni Baldwin na. Ini pa mga tugang ang makamurumundo, kung ikan napapakinabangan pa, maray sa imo, pero ngunyan na may problema, lingaw ka na. Mientras santo, sa iba pang detalye o sa iba pang headline, sa iba pang headlines kan mga balita sa lado lokal, walong preso nagadaan sa pag-atake kan Russia sa Ukraine.
1: Mga balita?
0: Mientras santo, sa lado nin karawat Alex Iala balik na sa Pilipinas. Mientras santo, sa headlines man kan balita sa lado nin showbiz, Aiko Melendez, may patama kay Kim Chu. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ang detalye po makalisin ng kapirang hanap buhay.
1: Tuhod, siko, baywa.
3: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
1: Nagkaroon na po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
1: Isang beses lang siya.
0: Oh.
1: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Mom Mins.
0: Lumiit ba talaga siya?
1: Opo.
0: Sa yung menstruation niya, bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
2: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nins Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
4: Siguro kung nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan, pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada. Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878766. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Babes, malapit ang anniversary natin.
6: Oo nga no, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na po nga 34 minutos na makalisa na alas 5 nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: Balik na po kita mga tugang, eksakto na pong 34 minutos na nagpapaabot man yung good morning sa bilog ng mga taga-Dilapas, si Kagawad Grace Marhalino Mardonio, asin good morning man kay Herbert Basata, asin man kay amikong Ilgar Lozela, good morning. Sa kabusyatong parantamay ngunong pagkakasalamatunod,
0: Uragon Barreta Express, mga baretang lokal, local news.
1: 34 minutos sa oy, nagpapabot man yung good morning sa bilog ng mga taga-Kimantong, si Kagawad Ruli Madrid Luna. Ngunyang sa detalis na kan mga barita sa lado lokal hanggang na nga andang handa na asim preparado na ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pagbupon kan ni Valong Festival na inalaging pag ni Mayor Isha Mismael Kasabangi matapos sa panginutan kay ni ang presentasyon na kan napiling kandidata para sa mucha ng Ibalong 2026. Ipinaliwanag pa ni Ismael na maging ang mga koordinators kan manalil aktibidad sa Legazpi ang formalmente na muna nakapagsumitir kan sa ilang mga aktibidad. Sa ibang nilado nagpabot panindakulang pasasalamat si Mayor Aisha Mismael, si City Councilor Alan Raniola, ang sayang Vice Chairman. Para sa nasabi ng selebrasyon, inhulimanta na paganda ni Nguso ang selebrasyon kanibalong festival. Ipinaliwanag pa ni Ismael na naugma siya inhuli sa kadaklan sa mga local government unit. Solamenting ang lokal na gobyerno sa kanakan ni Gaspi ang nagpapanagos kanasabi ng aktibidad. Kantay 4 minutos sa makalisa na lasing ko din paggagara mo niya to ang bareta sa kamugtakan kan panahon. Nasa linya si Sir Ariel sa Mojo Campagasa, Legazpi. Sir Ariel, maray na morning. Please come in.
3: Maray na aga po. Para po sa update sa kamugtakan kan sa kuyang panahon, sa tustuson ang nakakaapekto sa bilog na Luzon. Samantala, ang update man sa low pressure area na nasa luwas kan par, inuman ng ring namataan sa distansyang 1,480 kilometers sila hanggang northeastern Mindanao. Sa ngunyan, iguaman medyo chance na iniyo matibid at isang bagyo sa lawing masunod na 24 oras. Alagad sa ngunyan, nababaman ang chance na iyo matawag sa Philippine Area of Responsibility. Sa magkapon ng Kabikula, nilalauman na magkakaiguan yung bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may pulupulong mga pag-uran o pagkikilat at sinpagtagultod. Katamtaman hanggang sa makusog na loros na hali sa timog sulupan hanggang sa timog kaanoamatean na may katamtaman hanggang sa maalo sa kadagatan. Ang nagwat ng temperatura sa maghapon ay lalauman po 25 hanggang 33 ang taas ng Celsius. Ang saldang nasira ang alas 5.25 ni Naga, masulupan siya na alas 6.15 din hapon. Aliligis sa Diyos.
1: Sir Ariel. Hindi po napaburubugso na buros kan paros tapos yun yung pagbagsakan nun. Parte na po yun kang abagat?
3: Iyan po.
1: Ah, okay. Oh. Sige, salamat po Sir Ariel sa pagtawning oras.
3: Salamat po.
1: Mga tukoy yan po Sir Ariel sa Mojo kan Pagasa Legazpi sa kamugtakan kan panahon. Nagpapabot man po ni good morning sa bilog ng mga takilako si Kevin Soto. Ngunyan sa detalis pa kan mga barita sa lado lokal na kapag reyeso ang Department of Science and Technology o PBOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa paglangkaw kan sulfur dioxide emission sa Bulkang Mayon na nagpapailing subuot na padagos pa ang pagiging pag-alboroto kaini. Sa ipinilwas na report kan Philippine Institute of Volcanology sa pagi ni Chief Mariton Bornas, sinabi kaini na nangangawlugan na igwapagmagma na sa ibabaw kan bunganga kan vulkana. Kasabay kaini, sinabi pa kanasabi ng official kan Department of kana PBOX na di man ganyan napigahali ang posibilidad na magkaigwaning major eruption ng vulkan mayon na sa presente mantilino manggirali sa alert level 3 ang kamugtakan kan vulkan sa ibong kan paglangkaw kan mga aktibidad kaini sa mga nakalis na aldaw. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado nasyonal may, o sa lado lokal, maigo sa ngunyan na pinagtututukan kan lokal na gobyerno kan banwaanin baka kayan maraw ta kamugtakan kan panahon particularmente ang abagata. Sigun ki baka kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office and Engineer Edgar Balidoy sa entrevista o sa pakikipag-uli kan Oragonosa, sinabi kayo na nakaka-experience ni Darakulang Ukol ang dagat sa lugar. Kasabay kayo ni pinagpawalan muna ang mga parasira na maglawuda. Dalaman kan maraw ta kamugtakan kan ang panahon, particularmente ang palago sa paglangkaw kan ukol. Ipinaliwanag pa kanasabi ng opisyal na nagigibo naman kay magakanigong paagi ang lokal na gobyerno kan Bakakay para matawan kay magakanigong tabang ang mga apektadong parasira sa nasabi ng banumoan na.

0: Konya, sa ultimong detalyes kang mga barita sa lado lokal na kompisikar kang pulisya ang maabot sa 7.72 gramo ng pinagtutubunan na shabu sa kantilad na po kumas o minus 493,000 hali sumbo sa duwang high value drug personality sa barangay Sansya kan Malinaw, Almaya. Sigun kay Albay Provincial Office Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, sinabi kanin na makalisan ni kinasang operation kan mga autoridad sa lugar asin tulos man na arrestar ang mga sospechado mantang pinagpurbaran pang magtakas sa muna na sampanaman kay magakani kung kaso ang nasabi ng mga sospeka sa pagbantay pagbalgar kan Leia. Sa muna panagos pang pinalaw sa presina sa ibong nalado sinabi man ni Nunez na panagos na nakikipag-coordinate ang liderato kang PNP Salbay sa Philippine Drug Enforcement Agency as inagkapira pangahin siya kan gobyerno para mapakusuga ang pagbukod sa mga personang imbelto sa ilegal na droga. Para na kamantabi, kikagawad o kaudeber kan barangay Matnoga. Yan mga tuwang ang detalis kan mga barita sa lado lokal, ang detalis po kan mga barita sa lado nasyonal, pakalisin na napuhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
0: 41 minutos na makalisa na lasinggo niyong pagkaaga.
3: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon. National News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga barita sa lado nasyonal, nagpatanid ngunyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilegal na photocopy o pag-iibunin kopya kan mga kwartang papel sa Pilipinas na daing paintulot sa daing matugot o daing nagtaunin magkakandigong abiso ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Iniinian naging paikan Bangko Sentral ng Pilipinas matapos sa magluwasan informasyon na lalong nagdalakol sa social media o lalong nagdalakol ang nagpapotocopy kan mga kwartang papel. Sigon sa Bangko Sentral ng Bangko Sigon sa BSP, sigon sa Circular Number 820 of 2014, bawal ang pag-print, pag-photocopy o pagtataw o paggamit ng nadawan o kopya kan kwartang papel na daing autorisasyon. Ay si Sema Subot na mabalgar sa nasabi ng lay, pwedeng makulong ng 5 hanggang 10 taon. Pigtutugo o pigtugot naman kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-copy kan kwartang papel para sa edukasyon, kasaysayan o manuscript, pag-aala sa koleksyon kan kwarta kan Pilipinas o asin naman kailangan pwedeng gamitin sa sirkulasyon. Siguro ang dapat na basulon kay ni kan Bangko Sentral ng Pilipinas sa abogado kan prosecution dalanta sinabi baga po duman sa impeachment trial na ang Xerox ngunyan pwede nang maging original. Oy, good morning man kibaling Mercy Alegre. Yan mga tugang pagbisalang gibugibo kan mga tawong nagpipretend na araman gamos pagabot sa mga tugang ning oras palpak pagabot mga tugang ning oras salto. Kaya ngunyan nahadit na mga tugang ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagdakol kan mga Xerox na kwarta. 43 minutos makalisa na lasing ko yung paggaga, pinaglalauman na makakaigwang ko niyan yung pagiro sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun sa naging payagan Department of Energy, pinaglalauman na mairo ang presyo kan mga minasunod. Ang diesel pwedeng tumabag, pwedeng maglangkaw ng 250 hanggang 240 ang kada litro. Gasolina pwedeng bumaba ng 1.25 o maglangkaw ng 75 centimos ang kada litro. Ang kerosene pwedeng maglangkaw ng 220 ang kada litro. Asin pwedeng pwedeng magbaba ng 2.20 centavos ang kada kilo o ang kada kilitro, asin pwede ning maglangkaw ng 420 kada litro. Sigun sa industriya, naglangkaw ang presyo kan diesel inuliman sa palagos na demand kay nisa pangkinabahan ng merkado, particularmente o sinabi pa kanasabi ng opisyal na naglangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo, daraman kan girang nangyayari ngunyan, entre kan Estados Unidos, asin man kan Iran. 44 minutos na magalisan na 5 nil pagkaga. Sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado nasyonal, naglalaom si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chisie Escudero na maresolbera na kan Korte Suprema ang isyo manunugod sa bilang kan buto kinakaipuan para ma-impeach o matulang si Vice President Sara Duterte sa panago sa pagdangog kan Senado sa mga kasong impeach o sa mga kasong impeachment o sa mga impeachment o sa mga kasong sinampakontra sa iya. Sigon sa naging paikan official, kinakaipuan na magtaw naman kay magkakanigong desisyon na kung pirang buto talaga ang kinakaipuhan na paligarumdom na inagad ka nagkapirang senador na gibon subot na 14 senador sana ang boto para ma-impeach ang vice presidente alagad inot na nagpahayag si senador Chisie Escudero na kinakaipuan ng 16 na boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.

0: Nagpapabot maning good morning sa bilog ng mga taga-Pandan, si Kagawad Erna Morial. Minuto sa makalisa na alas 5 ng pagkaaga, liliwat na pinaglinaw kan Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP na dainin kolor politika at palago silang pagbantay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inialaging payakan kaya CBCP sa gilibong pagkilipon ka na kaging aldawa. Sayang sinabi na importante na maraman kang simbahan ang tuloy na isyo manunugod sa silang pangreklamo kontra sa CBCP. Inialaging payag ni CBCP President o inialaging payag kan Sarong Alangkaw na official kan CBCP particularmente ni Bishop Bagaforo. Bilang parte kan pagkakasaro, binagit man ka na sa bilang official na pagkasararo, inagad ka na sabi ng obispo na magkigwaling pagpangadya ang mga namamanuan para sa ikakarahay kanasyon. Parentay sa 6 minutos, makalisa na 5 nil pagkagangunyan sa detalisman kan mga bareta sa Lalo International.
1: Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunyan sa detalis na kan mga bareta sa Lado International sa Ukraine na mabababa sa 8 preso na nagadan mantang minabutman sa 12 ng preso naman ang nalungadan sa paglansanin na kan Russia kan missile drone si Mangelid bomb attack sa ibang parte kan Ukraine kanakaging Sabado. Sigun sa informasyon, 12 preso na nagadan sa Kyiv mantang nagkapirang preso na pag nalungadan. Kasabay kay ni sinabi man ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na palagos man sila nagigibo kay magkakadigong paagi para mapugulan ang padagos sa pag-atake kan nasyon kanira o kan Russia sa indang nasyon. Ano mo ng pangaraman? Waybe, di ako masabuti ng pangaran mo. Baralik din ang pangaran mo. Aram ko, bako manarog ka ng pangaran mong nakariso sa PSA. Kaya pag minsan pag magibo ka mo kan sa iyong Facebook, dahil yun pagparabaralik na doon sa iyong pangaran, talipisilong po ang pagbasa. Ayo po.

0: Ngunya sa ultimong detalyes kan barita sa lado nasyonal o internasyonal, padagos ang pagpapauranin mga misail kan ni Israel sa nasyon kan Lebanon, maski pinapatubod ang ipinapautoban si Spire Deal o si Spire Deal. Pinakauring pag-atake kan Israel ang ginibo sa Banuan kan Al-Mazuri. Sigun sa informasyon, padagos ang pag-atake kan nasabi ng nasyon sa Israel matapos sa mamarangkal ani pinagbubusol ko ito ng ulunay pang katrangkilohon. Magigarumduman na ito ang inagad kan mga opisyalis kan Lebanon na makaigwa muna ng ceasefire. Inuli man sa palagos sa kararibukan, ipinaliwanag pa o sinabi pa sa informasyon na talagang naalarma na muna ng mga opisyalis kan Lebanon niluta sa kabilugan o binabot na sa 4,321 ang nagadan, mantagong minabot man sa 12,207 ang sugodan o lugadan sa nasabi ng pag-atake basado sa Health Ministry kan Lebanon.
1: Express Barretang Sports. Sports News.
0: Good morning, Matabi Kichilya Bore. Yan mga tugang sa barangay, Bigaw kan Daraga. Ngunit sa detalis man kan mga balita sa lado ng Karawat, sarong heroes welcome sa Pilipinas. Asin man tennis ace si Alex Hiala sa pagbabalik kayo sa Pilipinas. Ngunit kasuod ma, makalisan sarong makasasayang laban sa Wenda Blidona. Nagabot si Hiala sa Ninoy Aquino International Airport. Mga po kuma nagabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang nasabi ng player, sinabat ang 21 anyos player kan sayang mga mga na official kan sports official. Kabali na sila Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, Philippine Olympics Committee President Abraham Bumble Tolentino, asiman ang Philippine Tennis Association Secretary General John Ray Chianco, at magmaman na nag-abot si Ihala sa Pilipinas, daraman kanitilong Ondra Conda sa Saia.
1: Express Barretang Artista Showbiz News.
0: Ngunyang sa detalye sa kan mga barita sa lado ng showbiz ticket from the Denise Zizena. Nakula ang pagtubod ni Aiko Melendez, Quezon City Councilor Aiko Melendez. O nakula ang pagtubod kan mga netizen na si Kim Chu ang pinadangugan ni ka Aiko Melendez sa iyang social media account. Sigun sa informasyon, nagpaluwas si reaksyon na nasabi ng aktresa matapos sa insulto ni Kim Chu si Raisa Medison. Matapos ang pinagsasabing matapos ang pinaglulutong tandem kay ni ki Bimbi Aquino Yapa. Sigun sa informasyon na o sigun ki Aiko Melendez, linya masabutan ko niya tatigwa ki mga tawang inggitero asin inggitera particularmente ang pagpapadangog sa kapo ni da artista. Kung kaya nagpaluasing konklusyon ng mga netizen na dakulang sa idang pagtubod na si Kim Chu ang pinagpapadangogan ni Aiko Melendez, sinuli man sa panginsulto kay Nicky Raisa Medison kan Itbulaga. Yan mga tugangan ka, telepunan, detalis kan mga pagbabarita ang unyan pong aldaw ni Lunes 13 kan bulo na Hulyo 2020 sa isa. Kaliwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa asin sa pagbabarita sa luwasan si Manoy Alan asin man si Manoy Andy Marde Galejo. Sa ngaraman po ni Sir Ariel Samudio kan Pagasali Gaspi, nakasabay ko man sa lado technical si Manoy Topeda, na duman sa tower si Manoy George Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat ka tataramon, dahil bali sa Yumahan, dahil sa napagtugaan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano!
0: Achos, maray na aga, Bicolandia.
3: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. It
2: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Means Kape at ng Means Wellness Center. Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Means 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Means 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
3: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Means Cafe. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Lady Lane.
3: Taga saan ka, Mami?
4: Santa Cruz.
3: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
4: Hika po.
3: Tapos?
4: Ano yung puso ko?
3: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
4: Madali ka.
3: Dalawa? Tatlo? Nagigising ka agad? Ilang taon na yun, maming ika mo?
4: Dalawang taon.
3: O, saan ka na po nagpagamot?
4: Ayun na, sa doktor ko.
3: O, kumusta, gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa aking umiinom ng mga supplement? One month? Nagkakape ka po? O ilang beses mo iniinom ng kape ko?
4: Ilang beses.
3: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after one month? Andiyan pa ba? Wala na. Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
4: Ilang po. Tatlong beses.
3: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod. Kumusta na ang pagtulog mo?
4: Masarap ng tulog mo.
3: Mga ilang oras na?
4: Mga lima.
3: Lima, pataas. Oh, ang galing ni nanay. Ano? Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you, nanay.
5: Hello, mami. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Maria Montalana Sorudillo.
5: Taga saan ka, mami?
6: Santiago or...
5: Mami, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
6: Nahihilo ako. Tapos, namihina. Pagkatapos...
5: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
6: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
5: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
6: Hindi.
5: Ano masasakit mo?
6: Yung... tuhod, tumukol, mahihina.
5: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
6: Isang buwan.
5: No? After one month, mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
6: Lumakas na po.
5: Lumakas ka na? Ko. Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
6: Normal na. Araw-araw na.
5: Yung pagtulog mo ba? Nag-normal din?
6: Nadadagan yung oras ng...
5: Pag-tulog. Dati, ilan lang?
6: Minsan, nakalimang oras.
5: Ngayon?
6: Aning, ganun.
5: Oo. Tapos, ano na, kamusta na yung mga masasakit mo?
6: Okay naman.
5: Wala na? Yung tuhod mo, kamusta?
6: Okay na, tuhod ko.
5: Ano sabi mo, nagbagsik ka?
6: Bumagsik ako. Sabi ko, anak, nanay, maray-ray na pag nangyayari ito, aura mo ngayon. Mukha mo, ala.
5: Anong iniinom mong kape?
6: Anong kape?
5: Saan mo tinitimpla?
6: Sa, ano?
5: Alkaline?
6: Alkaline.
5: Masarap? Gusto mo lagi magkape?
6: Ayun na, parang na adik na.
5: Oh, sige, nanay ha. Hello, mami.
7: Hello.
5: Good morning. Anong pangalan mo?
7: Ma'am,
5: kumusta po? Kang day ka pa nagiinom kape, pero ang beses ka mag-CR sa sarong simana.
7: Dua
5: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka nakaka-CR?
7: Marami.
5: Dahil nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong, garo dahil ka, ma'am, gari ka, ano, dahil nagkukulog ang tulak. Okay, kang nagkape ka na, kang means kape, pero beses ka na mag-CR ang aldaw.
7: Minsan, duwa.
6: ang aldaw.
5: Maayos sa pagmate, magayon.
6: Nakagagayon nga ako tabi.
5: Oo.
6: Alam mo yung ano ko kayo.
5: Ang sipag CR mo. Pero ang beses ka nagkakape.
6: Ano? Duwang years, aga na nga po.
5: Masira mo kasi ano.
3: Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang Nins Kape sa imo? Ayan, naliog mo.
8: Ay, pagparain ang kuko. Ano po?
3: Nins Kape. Oo, nagsalit so goiter mo. Oo, pero aram mong may goiter ka, nahihiling mo.
8: Pero madam, kaya ito ka nagpamanila ako, nagpatsikap ang kainig. Sabi, ugat da ang nasore.
3: O, kaya nagbutom.
8: Kaya nagbutom. Pero kaso nagparain mo ako ang kape. Iyon,
3: nagsalit na siliog mo, ano?
8: Eh, salamat po ako sa kape mo, man. Ano?
3: Ay, very good ang kape. Ano pong pangalan mo?
6: Angelina po.
3: O, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Anong mga sumasakit dyan?
6: Bawa doktor, amat ako naman nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol po, no?
3: Ah, oh, namaradid ang litis mo, buda kamay mo?
6: Opo, yan.
3: Haloy na yan?
6: Kuugos pa lang.
3: Oh, ngayon, amatas daw ang kolesterol mo. Anong binili mo sa kolesterol? Wala?
6: Doktor, basta tinda.
3: Hindi, nawala. Yung manid, hindi. Oh, sige, anong binili mo sa akin?
6: Kape pa lang.
3: Kape, ilang box pa lang na inom mo?
6: Ah, anim na... Ano pa lang, kasi mayroon pa doon apa.
3: Anim na sa shake?
6: Doon bumili na.
3: Okay. So ano ang nangyari dyan sa kamay mo na wala ng pamamanid at sa paa mo?
6: Nawala sa kamay, sa paa, mayroon pang kaunti.
3: Kunti. Ilang sa shake ka pa lang?
6: Naka ano pa lang ako? Anim.
3: Anim na sa shake? Wow, isang box pa lang. Hindi pa nga naubos. May pagbabago na, ano?
6: Tapos doon, ano ako ng katorbas na din saka sa high blood. Parang lagi kong lasing.
3: So ano, iniinom mo pa?
6: Nagiinom pa ako, Dok.
3: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox para mag-ano ka lang, natural. Nanay, kumusta? Ano po ang patutuo mo sa kape?
9: Ay, sa kape po, maganda po.
3: Anong?
9: Masakit-sakit yung tuhod ko. Ito, umano, gumagaling-galing na siya.
3: Oo, tapos ano pa?
9: Yung eye drops for pang tatak sa mata, nagliwanag po ang mata ko.
3: Bakit? Malabo na?
9: Paglan.
3: Babasa
9: ano ko, nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
3: Ngayon,
9: nababasa ko na.
3: Very good na, ano? Okay, sige.
10: Si Cyril Campili Magallanes na sarta biya kung nang pulbar kayo din na kaping Nins Kape na talagang marayin pag-inumon. Kaya kaninok nga ni, nag-testing ako sa primero talaga, nag-testing ako sa rang box. Kang nainom kang agun po. Nawara ang pag-anin niya, ang panghingal niya. Mas nga rin, mga parang papagal siya. Nawara, sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon. Tapos gusto ko talaga yung kapita. Grabe ng kape. Sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape. Aprobado.
3: Hello, sir. Anong pangalan mo?
11: Si Jeffan Maldo, Barangay Sanagos, Kinuwakali.
3: Anong kagandahan na itulong sa'yo ng juice at kape?
11: Parang akong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabiling ito, pati ako,
3: nag-iinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
11: Nakakatulog po ako.
3: Nang maayos? Yung pag-CR?
11: Yun po, yun ang maganda nun. Sana araw-araw na akong CR.
3: Dati, ilang beses? Sa isang linggo?
11: Tatlo
3: lang sa isang linggo?
11: Opo, minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
3: Nakakadobli
11: pa.
3: Ay, wow.
11: Nakakadobli pa.
3: So, masarap ang tulog?
11: Nidiretso na po yung pag-CR.
3: Thank you.
12: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nins Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
13: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
13: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay.
3: beside Guduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
13: Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch, ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
14: Basta Bicolano o Ragon!
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Sengka minutos na pasado alas 6 din paggaga.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadangugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

Laos Maray na aga sa mga kababayan niya to sa bilog na Bicolandia. And syempre sa mga kaimanwata digdi sa Albay sa 70 barangay Canligas Pizzeri. Hoy, di paglingawan sa aga, ulat sa bayan ha ni Mayor Hisam, dyan po yan sa ICR and yan mga tugang sumanga sa iyang pong naginibuhana naman. Sa nakalihis na taon. And ano pa ang mga gigibuhon and yan mga tugang maaraman ta sa aga. Yan, okay? Ako nga ni sa aga, sa bagay bad hapon yan eh. Kasi hapon eh. Ako na iling na oras duman. Mari ko na kaistorya ko si Kuya Alan. Pero hapon yan sigurado gayon. Ano? Magtama. Ay, sa bagay hapon pala. So impeachment. Ano? Hapon impeachment eh. Bata, mainit ang... Mainit na naman ang issue dyan. Taan maaparisir da ang testigo si Attorney Sulayka Lopez. Yan. Iyan mga tugang. So, kumbaga sa, sabi nga ni Kayan, sa termino niya to, alalay. Yan. Kumbaga, kanang kamay. Ha? Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Any points, anong lingkod? Manilito Sanchez at your service. So, bagyong si Inday Uto na, nagluwas na sa Pilipinas kan, ano to, Biyernes pag ay doon, Sabado. Anli na mga sa Bagatugang, so China, biro-biroon mo yan. Sa lawig-lawig na binahi kan bagyo, dumanag landfall tabi sa sakop kan China, no? Nakuna nung lugar ito. Dahil managag ko yan, nagsalpit man sa Taiwan, ano? So, yun yan ang nangyari. And apura ka yan, may saro na naman na medyo maraot-raot na panahon ang pigbabantayan. O garing dahil pa man inipo bagyo, ta nasa kwampay ni luwas pa kang Pilipinas and kwampa lang, low pressure area. Pero ngunyan na latest kan pag-asa, as of 2 a.m., sabi kan pag-asa, posible po daining, kumbaga, yao na sa dati low, ngunyan na sa medium na chance to develop into a tropical depression. Ayan, abangan tayan ta, siyempre, kanyan, kung mabilog yan and maging bagyo, siyempre, aramon ta kung sign ang dalagang kayan, sign ang direksyon. Kaya ang importante, pag naging bagyo, aramon ta kung pasain yan. Siyempre, importante yan, tangari gabus makapaghanda. And puwera ka yan, an mayon, medyo nag-alburuto pa. Halawigo ng panahon talaga kan mayon, sige-sige pa, nag-kumpangan eh, o naglangkaw pa, nagpalawas so P-Box. Ning, advisory kan Sabado. And yan po da, por medyo tabiglang uminulanto so sulfur dioxide emission. Uminabot sa 13,128 sulfur dioxide emission tons per day. Ini po da mga tugang na i-record na ini sigon sa advisory alas 10:15 ang pag-issue kan so advisory mga tugang. Ini po dang pagbiglang paglangkaw kan sulfur dioxide emission base sa sendang pagsukol sa ano ni, anong instrumento ninda ini? Ini pong spectrometry. Yan. Ini po dang pinakalangkaw na sulfur dioxide emission kan mayon volcano recorded in the past last 26 years. Gustong sabihon, day man po nakaka-record na kan-araw kaya na klase kalangkaw na sulfur dioxide emission sa nakalihis na 26 na taon. Kan Sabado na naman sana. Biro-biroon mo yan. Kaya sabi sa advisory kan P-Box, iyan po daa na ipigahali ang posibilidad na magkaigwa po ning potential shift to explosive eruptive activity. Yan.
Ambot sa bihon, pwedeng pumutok, magtuga ang bulkan. Kaya yun ang but sa bihon kayan, nabiglang minalangkaw ang sulfur dioxide emission. And base po yan sa record ninda for the past 26 years, naglangkaw na siring kayan bigla. 13,128 tons per day. Kan kuen yan, pinalawas na advisory kan Sabado. Kaya yan, mga update tango niyan, mga tugang, bata, and pirang aldaw na yan.

0: Kuan ini activity kan bulkan mayon. Alright! And sagud ngunyan nga ni nailing ta pa so bagong agang amay pigiling ko maluwanagon pa and grabe pa ang ula kan laba diyan sa bunga nga. And apuera kaayan mga tugang an aliko nagpaluwas man advisory man ay kaniguan. An sabi kan aliko tapor medyo data maparos-paros due to ano ni stormy winds, rains. There is a possibility of sudden or unscheduled brownout caused by fallen branches, debris or interference along our power lines. Alabir daw, ano, kumbinsido ka mo kay yan. Ang sinasabi di Diyo tabi, yan, ako saan riparo ko, kamuna nakakuha na naman kabong rason ng dahilan. Maski magaday man yung paros-paros, yung mga magagrari ang natakon. Gustong sabi na kung magbalik day na mawara ng habagat sa kaan paros na ini uran-uran, gustong sabi yun nindo day ng brown out. Oh, abe daw. Oh, ano sa iling nindo? Ako ang riparo ko lang digdi personal sa advisory ninyo. Nakaanap na naman kamong sarautanan. Nakakuha na naman kamong palusot na naman nindo ay. Nagkataon na may habagat, yun ang nasa rautanan na naman doon. So, paro sa kauran-uran, bira talaga mo. Kanya tatakan dahi pa man bagang habagat, yung man baga giraray, sige man ang brown out, maray man so panahon, bako man maparos, bura man uran, una tatasige ang brown out, abir daw. O ngunyan, nasa rautanan lugod so abagat. Pambira talaga. Ay, inda kita, aliko. Kakuha na naman kamong palusot na naman nindo. Nasa rautanan palugod so habagat kan inda. Kakun pwede siya nag-ed magtaraman habagat, baad magpurong-pusong yan. Uy, ano matako na naman ang pigsarautanan nindo niya. Yan ang hapot niya to, ha? O, takun baga, yun ang rason. Una, tatakan panahon na mainit baga, dahil manauran, dahil manaparos, maray ang panahon, pero may mainit, natatayo mangyari brown out. O, anong rason kayo to, abir daw? Kawasan nga, tamainit, ay Diyos ko kamo. Pasay na sana kita. Pag mauran, kawasang eta mauran. Pag mainit, kawasang eta mainiton. Ay, inda kita. Maurag ka mo talaga magpalusot, ano? Maringani ta dahil nabanggit subayong. Kawasa pa ano nga yata, nagtutog dun nga subayong. Kaya ngayon nagsushort, nagkaka-brown out, at nagkakausa ngayata, nagtutog dun ngayon subayong, susarong bitis sa negative, susaro sa positive. Kaya ngayon nagsushort, nakabikrat pa. Ang bayong pala pag nagtugdo, nakabikrat. Tapos susarong bitis dahil yan, sa negative, susaro sa positive. Siyempre ngayon, madurukutan yan. Ay, inda kita. Ang bayong pala, pag nagtugdo, nakabikrat, ano? Sa kanara mo ang bayong, dahil man ako kurinti yan, tagaro ang bitis baga kayong garo, so insulator na dahil man pigtatalaban yung kurinti. Manuna ka mo, ay. Kung ano-ano na sa naman, pigpapararason man nindo. O araw kayo ni may nangyari pong nakuryente dyan sa Bakakay, makahirak ito, nailing ko sa video, Diyos ko po. Makangiringirkat. Naputol so ano ni so drop wire. Oh. Ngunyan ta nagtitinda da ito ning sira duman sa tindahan na ito gayo diyan sa barangay hindi. Gari yuso na ugpaan kaya lagko ang kawayan man ito pi tapig susungkit gayo ta halion. Kun ang problema tagari sabi duman sa investigasyon nakadukot sa live wire nga ni so naputol. Oh, duman na kuryente. And nahulog pa sa kanal. Tapos so, gilid kang tinampo, open kanal. Diyos ko po, tabi talaga. Sige, Taratyan. Pwede kita mag-urulay-ulay sa mga bagay-bagay na ini naman. Digdi sa programa, Taratyan. And syempre, uyan na ang satuyang tampok na mga bareta mo na sa satuyang Buena Manong Bareta.
1: Buena Mano Barreta. Headline.

0: Dios Moraydaaga, pet sa Tresina, al daon in Lunes, sa bulan kan July 2026. Headline kan sa tuya muna mga bareta sa lado lokal. Sarong teachers sa pampublikong eskwelan kan Teodoran Albay, arestado. Tendero sa Bagakal Albay, na kuryente. Binawian ang buhay. Sa Barreta National NBA official yampang man sa impeachment trial ni BP Sara Ngunyanal daw. Sa Barreta International, South Korea nagagading tabang sa kataning na nasyon kalaban pa naman North Korea sa nawawaraan indang personay kan Coast Guard. Yan ang headline kan sa tuyang mga barreta.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta ng lugar. Local news.
0: Diyos Marainaga, ako po ang sino magiging tagapagbareta Marilita Sanchez. Sa detalye, enot sa lado lokal, arestado ang sarong teacher kan pampublikong eskwilahan duman sa Teodoran Albay. Matapos siya na iserbihan kan warrant of arrest, kanagod kan subot pagbaylar sa Section 4, Subsection A, kan RA 9995. O inipuan manungod sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Isinagibon operasyon kan Teodoran MPS, Katuwangan Provincial Intel Unit, First Albay Provincial Mobile Force Company, sa Caligao Maritime Law Enforcement Team. Sa presente, nasa kustodya na kan mga otoridad ang suspect mentras na nagpapadagos pa ang pigigibong pagproseso sa nasambit ng kaso kan sarong paratokdo. Mientras tanto, pasadanta mo na ang report na barabaktot ni Your Honor. Coronation kan Sinarapan Festival, ngunyan man dining aldaw. Abe daw, kung may sinarapan pa sa buhi, Manu Joey, pasok!
1: Urago Live Report.
2: Maray na pita tabi Manilito. Good morning sa mga parantabay. Ngunyan aldaw, gigibuhon ang koronasyon kan mucha ng sinarapan digdi sa buhi Kamarinesur. Nagkadosing mga kandidata ang pipiliyon para pinakamagayon asin magiging mutya ng sinarapan digdi sa buhi Kamarinesur sa Tiyanabanggi alas 7 digdi sa pabilyon kan nasambit na banuhan. Pinagsabi na tuluan na magkakamit inaralangkaw na premyo arubaga kan first runner-up ang Miss Marayaga asin mucha na sinarapan digdi sa Barangay San Buenaventura buwi Kamarinesur susog kay Kapitan Art Labadea ta 19 taon na ininya pinagigibo ang araw kay ni bagay na bagaman ang panuanin buwi suro salida ang festival alagad permanente ang sinarapan na festival digdi sa Banuan in Buhi Kamarinesur kung kaya magiging matrempo ang koronasyon alas 7 in Banggi sa Tiyan digdi sa Buhi Kamarinesur. Yan mga tugang sa tuwing impormasyon maray na pita sa mga parantabay. Ini si Joey Buisar sa Basa Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: Sige, salamat Your Honor sa imong barabaktot na baretang yan. Oras na, 21 minutos na, makalis na po ang alas 6 nin pagkaaga. Balik kita sa mga bareta lokal.
1: Buena mano, barreta! Mga bareta ng lugar. Local news.
0: Mamundong bareta dyan sa Bakakay Albay, gadan sa report and iniuso official report, dead on arrival. Ano? Ang saropong tendero nin sira dyan sa Bakakay Albay matapos ini makuryente nga ni sa sabi naputol na linya kan kuryente. Kanakalis na Sabado, sigon sa Bakakay MDR RMO, naputol ang kuryente o linya kan Aleco kan makusog na paros abagat asin ini naglaylay sa atubangan na mismo kan puwesto kan biktima. Kung kaya pigproveran kay ni nahalion ang kable gamit ang kawayan, alagad inipo na nakadukot sa linya kaya sa kuryente, diretso nang nakuryente. Tulos man na tinawanan ng CPR kan mga respondent as inidinalagan sa ospital, alagad inideklara ining dead on arrival. Sa ibang bareta, nakuakan gobyerno probinsyal kadalbay ang accreditation ali sa National Commission for Culture and Arts arong importanteng lakdang na magtataundalan sa probinsya tangarig na makakuakan grant as iniba pang suporta para sa pagpauswag kan siring o kaya sining, kultura asin man pangangataman kan pamana. Itinaon certificate of accreditation sa paagi kan pag-ingwa kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office sa ilarom kan accreditation na ini. Ministro Nalbay bilang sarot sa mga kwalipikadong local government unit proponent para sa mga programa asin man inisiyatiba kan NCCA. Huli kani, pwede na mag-apply ang probinsya para sa mga grant asin iba pang tabang na nakatagama man para sa mga proyektong pangkultura sining asin pangangataman ng mga pamanang historical piglalauman na magbubukas sinin mas dakol na oportunidad para sa mga local artists, seriman cultural workers, kasabay sa pagpapakusog kan mga lakdang sa konserbasyon kan mayaman na kultura asin pamana kanalbay. Mas magiging estable saka masasariga ng supply kan kuryente. Talaga. Iyan po dadya naman sa Manitolbay sa paagi kan pagpautob na kan three-phase line infrastructure project na nagkakantidad 29 million pesos. Sa rarom yang kan Energy Regulations OER 1-94 program kan Department of Energy. Pinunduan ang proyekto gikan sa benepisyong naresibi kan munisipyo bilang host kan geothermal facilities kan Energy Development Corporation sa pagsasaliri kan First Gen. Sigon kay Engineer Marcel Rosario, head kan Backman Geothermal Facility kan EDC, obeto kang proyekto na mabawasan ang power interruptions, mapakusogan mga lokal na negosyo, sering man mapagayon ang serbisyo sa publiko asin urug pa na mapauswag ang ekonomiya asin estabilidad kan komunidad sa bilog na banwaan kan Manito. Sa ibang bareta, nagalukar ang Department of Labor and Employment o DOLE na sobra sa 5 milyones pesos na livelihood assistance para sa mga kwalipikadong tricycle o pajak drivers digdis sa Okaduban sa Tabaco City. Personal man ay tinaw ni DOLE Bicol Regional Director Attorney Nepomuceno Lianyo II. Ang kantidad na 5.1 milyones pesos kan July 7 bilang parte kang programang Pajak ng Pangarap for Small Transport Workers Livelihood Initiative. Sararom kang programa gagamiton ng fundo para sa pag-ibon in 150 bagong mga pajak units. May papanauman sa mga kwalipikadong benepisyaryo na nakadepende sa pagpapasada bilang pagenot na sa indang hanap buhay. Sigon kay Tabaco City Mayor Ray Bragais, tatawananin prioridad ang mga chuper na may mga luma na na mga sikad-sikad na dahil na bako ng maray o luma ng maray, nagbigla na sila nagkakatarangkas ang kadina asin intero nang nagraragot-ragot ang sendang mga padyak dahil na napapakaray asin dahil na mairehistro huli sa grabing kalumana. Sa ultimo tambareta lokal, magsasagibo ang gobyerno provincial kanalbay sa paagian kan peso nin saro na naman na local recruitment activities sa magkikipagtabangan kan Samsung Electro Mechanics Philippines Corporation. Ini po sumabot na Agosto 7 sa Albayastrodome Compound. Obeto kan recruitment activity na matawanan ng opportunities sa oportunidad na trabaho. Ang mga daipong trabaho, aganap ni empleyo pa sa manlaylay na posisyon kabali ng Korean Executive Secretary, Production Operator, Cadet Technician, Machine System Engineer, Finance Professional, Finance Associate, and AutoCAD Technician. Segon sa Peso Albayan, mga mapipiling aplikante yuan i-deploy doman sa Calamba, Laguna.
1: Buena Mado Barreta! Mga bareta sa laugang nasyon. National News.
0: Nakadala na yampang Can House Prosecution Panel ang masunod nindang testigo ngunyonal daw pa sa pagpapadagos kan impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte katagod kan imbisigasyon kan NBI sa subot threat o kaya grave threat laban sa buhay ninda Presidente Ferdinand Marcos Jr., Primera Dama Lisa Araneta Marcos sa kadating House Speaker Martin Romualdez. Sigawan kay House Prosecution Spokesperson Sin Malanao del Sur Representative Zia Alonto Ajong. Nakadala na magtistigo si Attorney Jeremy Luktok. Jeremy Luktok. Sin man inipuan Regional Director kan NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Sinabi ni Ajong na batao si Luktok ning resulta kan pinag-ibong investigasyon kan NBI manungod sa nasabing insidente ang testimonya ni Luktok ang piglalauman na magpapadagos sa nainot naman na paghampang ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong kan Cybercrime Division na nagpatunay sa pagiging authentic o kaya genuine kan mga video recording and digital files katagod ka nagpaging payag ni Vice President Sara Duterte ka Nobyembre 23 taon 2024. Yan, trastanto ng apuda na nagkapirang senador na padagos na surugon kan Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pagiramdom kan ikasampulong taon kaini kan naging makasaysayan na disyon na nagpapawarang bisa sa pigkaklamar kan China na 9-line and China sa sakop ninda and sa portion kan West Philippine Sea. Segon kay Senator Risa Ontiveros, mantinido na importanteng maray na sandigan kan Pilipinas and arbitral ruling na ini urog na sa tao kan palagos man na pang gigipit. Asin pag-aalamusa kan China sa mga teritoryo na pigsasakop kay ni na laog pa sa Exclusive Economic Zone kan Pilipinas. Ipinahayag pa ni Ontiveros ang mga report na may pirang Chinese academics na nagsasabi na parte kan China ang Batanes na subot patunay na nagpapadagos man ang pagpalakop ninsalang mga informasyon manungod sa mga teritoryong sakop kan Pilipinas.
1: Buena Mado Barreta, mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Time check muna kita, alas 6.31 na ning pagkaaga. Duman sa mga may importanteng lakaw naman, Lunes tabi, trabaho, pasok sa eskwela mga estudyante. Barreta muna sa luwas kang Pilipinas, nagagading tabang ang South Korea sa indang kataning na kalaban na nasyon North Korea. Ini sa padagos nindang paghanap sa nawawara na personay kan Coast Guard na pigtutubudan na pwede sir na napadpad o inanod sa may parte na nasakop kan teritoryo kan Pyongyang. Segon sa South Korean Unification Ministry, nawawara ang sarong personay ninda Navy o ano ba naka? Navy o Coast Guard? Kasudma, July 12, mientras na nagsasagibon in Coast Guard duty sa East Sea na bistado o kaya inipo konsiderado man na bilang Sea of Japan. Kaabot duman ano, Sea of Japan. Una ko sa Korea. kaparadpad na gayon. Posible subot kaya na inanod kan makusugo na maray na ukol asin man makusog na paros nawawarang seaman sa pigsasabing Northern Limit Line na yupo ang tanda kan Linderos o border, boundary entry kan South Korea saka North Korea. Alas 6.32 na nin pagkaaga. Sports Balita.
1: Buena Mado Barreta. Barretang Sports.
0: Tingnan kita sa kawat na tennis. Matapos po ang maagresibong kampanya ni Alexandra Alexiala para sa 2026 Wimbledon Championship. Anong kampiyon doon si sa ito? Si Arachan, ito nakasulat tigdi sa kuya. Matapos ang kampanya ni Alex Yala para sa 2026 Wimbledon Championship, nakatalaan siya na maging seeded player sa prestiyoso na naman na National Bank Open, nagigibon naman sa Toronto, Canada. Huli sa pag-angat kay ni sa world rankings, makaukuha ni Yala nin first round bye sa WTA 1000 tournament, nagigibon niyan po sa August 2 sa Good 13. Ini pong si Yala, an enot na Pilipina na nakapanggana sa women's singles main draw match sa Wimbledon, asin man sa enot na Filipino sa Open Era na minabot sa ikapat na round.
1: Mado.
0: Dinaog ang Mexican player na si Renata Sarazoa, asin man defending champion world number 3 Iga Swiatek, bago man siya dinaog kan Italianong tennis player na si Jasmine Paolini pag-abot sa round 16.
1: Buena Mado Barreta, Barretang Artista.
0: Tignan kita sa Barreta ta sa showbiz sa Chika Pigheras kan comedian na si Ate Gay ang sa iyang panibagong kamatean. Sigun sa komedyante, nakadiskubre ang sa iya pong doktor o personal doctor niya nin sarong bukol sa iyang liog. Huli kay ni tulos da siyang isinairarom sa medication kasabay kan sa iyang pagigipaglaban sa stage 4 cancer urog na ang mucoepidermoid carcinoma. Dagdag pa kay ni na nagsasairarom siya sa cyber knife treatment na saropong non-invasive procedure. Tangari po na ini mabulong ang cancerous asin man non-cancerous tumor sa iyang lawas. Sa ultimo tambareta sa salud, pigsa dolman kan DOH, digdi sa Bicol, ang mga magurang para tukdo, LGU, asin bilog na komunidad na makipagsumaro da sa senda sa pagsagibo ka National Deworming Month. Uy, may barita kung duman sa FB na pagsagibo kan deworming, may nagada na sarong estudyante kung saan na lugar ito. Ini ang naging pangapuda ni Daryl Balani, Regional Integrated Helmet Control Program Coordinator kan DOH. Kasabay po yan kan pagsagibo liwat kan DOH kan sa ng National Deworming o niya na bulan in July. Sigon kay Balani, ang deworming ang ginigibo duwang beses kada taon sa bulang kaninero. Seriman ngunyan pong Hulyo, konsen katuyang kanina maprotektoran ang mga kakian kontra sa mga worm infection, particular na sa mga soil-transmitted helminthiasis. Mga tugang mga kauragon, yan naman tabi ang satuyang tampok ng mga bareta. Sabay naman ang bareta ngunyan na Monday the 13th of July. Nagpanday kan mga bareta niya to News Director Annalyn Salada. Paan po niya sa Rod Perez, si Aung Jan Salada Technical Partner ta, Chief Manoy Tupay Dalia. Daman sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sino naging takapagbareta, Marilito Sanchez. Please stand by lang, magpanagos pa kita sa programa.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. V Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: So, ano yes. Pangalan mo?
6: Si Dab po.
7: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayuno na. So, tula ako talaga, kablauted ako. Then, nagsali talaga sa part.
8: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-347 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alas 6:42 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good morning!

0: Maray na aga sa inyo ka, boss. Aldawin in Lunes, fecha 13 sa bulan kan July. Nasa kabanga ano naman kita kang bulan. Kumusta so weekend kan mga kaimanwa niya to? Kumusta ka mo dyan sa mga oras na ini? Medyo mapre-press ko sa pagmati-mati ta no, tanag uran-uran and malumlum ang panahon, daingayo tabing init. Nagrabi. Medyo nakakuyang kita, nakaparipay nga lo sa pagkabkab, paripay nga lo sa mga konsumo sa kuryente, ta medyo pag-araw kaning mapre-presko ang panahon, magtaga-tipid, dahil na muna gayon pagparapaan daro ng electric pan, ta mapresko man, maparos, ano, maparos baga, habagat. Kaya medyo tipid-tipid, difícil na, pag-abot na naman kambulan, baad makigkig na naman kita kaning halangkaw na naman ang rate. Tara mo man sinag, abos baga nagralangkaw. Ang kasulina nga ni, dahil naman nagbabalik baga sa dati, si Yuna sana, nasa si Tintana ko ta, naglangkaw na naman, kaya nasa 75 pesos na naman ang litro kan krudo, and pati mga kuryente, nagralangkaw man ang power rate sa Leko, kaya alangkaw ang babayadan ta kan nakalis na bulan, kaya ang unya na July. Tarong kanyang panahon tambi ko managayong grabing init sa mantalaon ta ini and medyo magtagatipid. Tangarig pagtapos kan bulan, subil ta medyo makabawas-bawas ang babayadan magamit sa ibang mga importanteng bagay ang budget na mapasiring sana sa kuryente. Yan. Kaya aprobit sa rantaan medyo malipot-lipot pang panahon. Basta dahil isa ng bagyo, ta pag may bagyo na, masakit yan, ta perwisyo yan sa tuya naman, ano? Mga uran-uran sana, paros-arog kaining panahon, okay lang yan. Ta importante man ang uran-uran sa iba nga ni, grabe ang uran, tigbabaha talaga man ay tupi. O sabi kan pag-asa ngon yan, ang medyo makusog ang habagat, so talagang pag-uuran, duman sa may parting, kuyan, Sambales, punya sa mga lugar na yan, maging Metro Manila, Bataan, Sambales, Pataas, sa Norte, sa may Ilocos Region, Lawag, yan, mga area yan, La Union, so sa western part kan Luzon, ano? Kaya iuyan tabi mga tugang at mga lugar na sabi makusog ang mga pag-uuran, darapu kan habagat. Marere ko nga kita digdi sa Bicol, uran man, pero bako man nagayo bagang makusugo na uran, bako man so talagang sustinidong makusugan uran, kaya medyo matagas pa nga niyang daga. Pagpig asadol mo, naglalagatok pa sa irarom, dahi pa man talaga so sagumaan man tubig, dahi pa. Dugay pa ang tubig na magsagom sa irarom kandaga, kaya matagas manggiraray. Sa ibabaw, medyo kuya na, malulumok na, pero pag pigga asadol mo sa irarom, naglalagatak pa, matagas pa. So may mga laog sa eskwela, may klase tabi, dahil maning class suspension. Pwera sa ibang lugar na medyo siguro maraot talagang panahon, makusugan uran, kaya suspindido ang klase. Pero sa Bicol, dahil man baga kitang bareta, ano? And hopefully, siguro sunainot na class suspension na pig-imponer duman sa Camnorte na lift na. Ito baga kan so abu, paabuton pa sana so bagyong Babi o kaya Inday, ano? Kaya nakigkig man nga na ako kwento niya ako dahil pa nga ni naglilaog sa par pero suspindido na ang klase sa Camnorte. advance na maraya. And pwera kayan siyempre so may mga laog sa trabaho naman maalas 7 na as ikaso na. Sa paglunes may mga flag raising ceremony kaya dapat amay ang laog sa trabaho. Araw baga kaning pating Lunes, mga opisina, mga yaon dyan sa gobyerno, kan sa mga ano ni, opisina di gobyerno, mga LGU, and sa indang purma, so mga naka-Pilipinyana. Kaya mga naka-purma, yan ngunya na Lunes. Sa flag raising ceremony. Ang Ligaspi, madali na po ang ibalong. Nailing ko na sa mga activities, sa mga event like search for mucha ng ibalong, gari-puerte na. papir picture na nga ni si Kuya Doy duman sa saro sa kandidata niya. Ako, urag talaga si Kuya Doy. O anon mga bareta, tamo na ngunya na aldaw mga tugang, ripaso muna kan mga pangyari po sa nakalihis na mga oras, lalong-lalo na sa nakalihis na Biyernes, Sabado, Domingo. Yun na nga ni ini, mga mamundo ang bareta ta, ini pong nagadan na lalaki dyan sa Bakakay na paratsinda nin sira. And ini po, aksidente, sabi yun tang aksidente nga ni ano, kaya lang... An mga arog po kaning insidente ko ta, nalilikayan, takon an mga wire baga ngay, alimbawa arog ka na nagkakaralay-kalay na, ang pusti triko na, ah, so diit na dawa, hayupon mo na sana, matutumba na baga, pag arog yan, mga arog kaya na mga itsura, oh, very obvious baga, ano daw kung asikasuhu na yan tulos, tanganig, dahil nang umabot sa punto na may mga nagkakadiriskwido pa, yan ang day kuman masabutan kaya digdi sa to, ano? Pati siguro pangapudan tabako sa nasa aliko, pati sa mga barangay. Ha? Pwede namang gayod kayan tabi na mag, may pudir namang gayod kayan ang barangay na asikasuhon yan sa mga paagikan sa mga barangay elektrisyan. Ha? Kunda inindo tabi na kukulit ang aliko, ta talagang iguanin mga pagkakataon ang aliko talagang kabantul. Ha? Bako sa kung ano pa man, mabantul talaga. Iguaman mga pagkakataon na makaskas man. Kita gusto tadigding patas. Bako man sa gabos na oras, mabantulan aliko. Iguaman mga pagkakataon na makaskas man. Bako, lalo nagyod ko ni Iguaning, talagang makaskas. kuya, ano ni, Rambi. ano, Kuya Rambi. Sabi ni Kuya Rambi, morning, Sir Lito, digdi sa mo sa barangay 27, may pusti digdi na tumba na tapos ralaylay as in pwede makadiskwido. Pero hanggang ngunyan, wara aksyon ang aliko. Naubos sa taon, kabalik-balik ko dyan, wara aksyon tabi. Oh, nailing na nindo yan, taon na. Oh, kung may aksyon yan, alawig na gayon ang sambulan. Ha? Pero mo yan sa tao na? Oh, sabi ni Kuya Rambi. Oh, anong gigibunta diyan tabi? Oh, sa Aliko abi daw, sa magpagin sa barangay siguro ang barangay mag-intervenir na. Kunday pwede yan dot-doton kan barangay, yung mga barangay official na ang magkulit sa Aliko. Oh, ta siguro sa paagi naman kan mga barangay official niya to sa kapitan, sa mga kagawad diyan kung ano pa. Baad lamang kung ma-expedite ang action kan Aleko sa mga arog kaning problema. Ah? Tanganig, dahil na umabot sa punto na may mga nagkakadiriskwido, may nagagadan. O arog kainin na may didiskwido dyan sa Bakakay, yan na naman makukuha naman, matatauhan na naman kamo dyan. Ah? Pero siyempre, matutuyawan kamo. Ah? Pero, iguapang ibang mga arog kaning kabaing na in sa mga sitwasyon na dapat maaksyonan. Natanaw kayan tabang haluy, ano? Arog kita kayang pirmi, dahil kita nararaya, dahil kitang kararaya sa mga arog kaning nangyari. Nag-aralat pa kita na may magadan, may magkadiskwido, may mga magkakurulgan, bago kita minahiriro. Iyan ang data na hali day na babagong ugali digdi sa to sa Pilipinas. Bakulang digdi sa to salbay sa lado kan apik sa iba pang opisina arog man kaya. Nakundaing mga nagkakadiriskwido dahil po nin mga bibawian ng buhay, dahil nin mga nagka nagkaingururaga na sakalang minahiriro. Iyo yan ang problema ta digding numero uno. Ano yan day pwedeng bago na arog kaya na ugali ta na mga opisyal na ma-aksyon, na makarakaskas, na maantisiparan, na pwede man sinang malikayan. Dahil na mangyari yan, pwede baga. Nailing na nindong ralaylay. Oy! Ito, ano yan? Ralaylay na. Pagkaraya daw yan. Makadiskwido yan. O, di. Okay. Pero kung, ano yan? Ralaylay na yan. Biyay na. Wala na. Ireklamo, ay, boss, ralaylay na duman. So, mga wire, suposti, teriko na, tutumba na, diit na siya ng hayop mo. Tumba na. Tapos, bako, arog kita kayaan. Analeko, sige ang line clearing, sige ang irahay kan mga posti, mga linya, kaya nagba-brown out kita maghapon. Dahil ang katapusing brown out, schedule ngayon brown out, tangaya mga line clearing, mairahay kan poste, maayos kan mga recloser, mga kung anong aarayuson. Pagkatapos kan oras, route manggiraray. Anong klaseng pag-irahay yan? Dahil man natatapos, route manggiraray. Iyan ang dahil tamasabutan na maray. Kaya paliwanag yan kan Aleko siguro. Iyan ang dakulang problema ta talaga digdi. Nasabi kan Aleko bagasa sa endang advisory na ipinaluwas tabi kan Biyernes, ay na ito. Dahil nga, tanapong ko tayo guaman sinang advisory ng ipinaluwas eh. Dahil sa maparusda kaya tabi, nailing mo niyan ha? Dahil sa maparos, kaya, uni, power advisory. Aleko, Albay Electric Cooperative, power advisory. Due to strong winds and rains, there is a possibility of sudden or unscheduled power interruption caused by fallen branches. So mga nagkakapurutol na tabi, nagkakahurulog, nagkakaparalid na mga sanganing kahoy, debris, or interference along our power lines. This weather condition may affect the stability of distribution facilities in some areas. Our response teams are on standby to address any power-related concerns. Oh, please stay alert, remain alert, safe, and immediately report any fallen or sagging wires through our official hotlines. Oh, yun naman pala eh. Sa hotline, i-report na sa inyo sa Aleko. Takon arog kayan, na sa rautana na naman suabagat, na maparos, mauran-uran, kaya dahil nagkakausak ang biriglaan o unscheduled brownout, Diyos ko kamo. Nakakuha na naman kamong rason dyan sa habagat. Kayo na baga supiga-aputa subago kung kampanahon na daiman habagat, mainit su panahon, daiman uran, ha? Natata-brownout manggiraray. Oh, abil daw. Ano ang dahilan? Dahil sa sobrang init. Iwan nga niya na eh. Dahil ito maintindihan talaga. Ano ba talaga, kuya? Ha? Ang nailing ninda, so panahon. Mauran, mainit, maparos, yan. Pero so, kung ano ang diferensya kan sa indatabing mga gamit dyan or mga personahe or what, wala, nababanggit. Nangaya, por medyo, taan sa tuyang mga transformer, luma na, ang mga wire, ta mga cables, mga centuries old na, kaya mga maragsip na, nag-urubak na. Arok, hindi, man, napig sasabi yan. Pirmi ang pigarasunin, daso panahon. Mauran, mainit, maparos, kung ano. Subayong minsan, nasa rautanan, pati bayong nasa rautanan pa. Yan ang dahil tamasabutan, ano? Kumbaga sa inda, dahing diferensya sa inda. Sa indang serbisyo. It's all because of our weather. Habagat, El Nino, mauran, paparos, mainit, yan. Iyan ang pirming may kasalan. Kung natataigwa kita ng mga unscheduled sudden brownout. Yeah? Iyan yan, nakabuktak digdi. Di, man sinda nakabanggit digdi na ngaya kung iyan, nag-brown out yung permit, taruluma na ang kuanin da dyan, mga gamit. So, poste, barari na. Di, man, bigbabanggit bagaya. So, arog kaining mga pasilidad ninda, maluya na, pungak-pungak na, kaya perming nag-brown out biriglaan. Di, man, nina, bigbabanggit yan. Ang perming nasa sarautanan nga ni isupanahon. Oo. Oh. Ta siguro kung pwede siya nang magtaram ang mga weather system ta, arog kaya ng mga habagat, mga, kung, siguro kung makapagtaram siya na yan, pwedeng simbagon sinda kaya, ano ta kami, ano naman na nasa rautanan nindo dyan? Oh, bakaw? hirak mang kanhabagat, iulugod ang nasa rautanan, may kasalan. Natat sa ibang lugar, tamaski arog man sa tuya kabagat, dahil man nag-brown out. O, yan ang hapot, yan ang ikukumparar ta. Natat sa ibang lugar, bakong habagat. Ta, dahil man na problema sa serbisyo kang kuryente. O, yan ang hapot niya mo sa aliko. Pakisimbag tabi. Digdisa na sa albay ang habagat. Kaya pirmi ang brown out and scheduled sudden brown out because of habagat. Stormy weather, uran, maparos. Yan. Sa ibang lugar, like Sursugon, Masbate, Catanduanes, dahil man habagat. Kaya siguro dahil di manin problema sa serbisyo kang kuryente. Ibang, iba man ang problema nina doon. Ganun ba yun, Aleko? Magayunon ang rason kan Aleko, ano? Napaka-inda. Yung baga, nakabugtak digdi, oh. Ha? Due to the strong winds and rains, there is a possibility of sudden or unscheduled power interruption caused by falling branches, debris, or interference along our power lines. Okay man yan. Ikaw man talagang mga nangyari gaid na siring kaya na bibagsak kaning mga sanga. Got a brand new friend. Pero, natatakan panahon na maray ang panahon, mainit man. El Niño na tatasigi manggarari ang brown out, wala man paros, wala man uran, abir daw. malibong talaga ang kinabanan. Por medyo ngayakan mainit na panahon, kaya nag-urubak sa mga insulator na exposed sa mga wire, kaya brown out. Hiya na naman. Sa panahon na naman ang nasa rautana. Ay, Diyos ko kita. Hold on. Sige na, talas 8 na tabi. Maparam na ako sa programa. And baad lamang kung iyan pong diit na pasada ta sa issue, baad lamang kung medyo makatabang kita sa pagpukaw, bakusa kung ano pa man. An aliko, amigo ta iyan. Partner ta baga. Kundi, kung arog kaya na nakakapirwisyo na, imbis na makamaray ang serbisyo sa tuya, takita nagbabayad man baga, bako man na gratis ang kuryentita, kung piraman ang konsumo, tabi bayadan taman, yung iasikaso taman bayadan. Kaya an kay puan taman sa nasa inda na masuklian man kita kan maray man na serbisyo. Kaya kita naghahapot sa inda, tanatataarog ka yan. Friend, your friend, for your life. Tapos ang nasa sarautanan, so panahon. Sige na, paaram na kita tabi, mga darling. Maaaraan tabay naman sana ako sa atyan sa impeachment naman. Ta, kuyan ini, medyo halawig pang sirye ini. And sabi si Sulwika Lopez, ang magiging testigo, kung isuwa ko sa barite ni Ate Annalyn, gari may taga-NBI pang testigo ang mga pa-reserve at siya na. Ang tabayanan ko na sa natya. Katapos mo niya na aga, matanom-tanom muna ako ta, may ray-ray ang panahon, malumlum ba kung kayo mainit? Maray magtanom-tanom pag-arog kaning panahon. Someone who loves you. Shout out mo na doon sa mga nagkapirata, mga viewers ngunyan na pagkaagay. Ami Abunda Bahay, Kambarangay 27, Victory Village South. Mary Jane Polioso, good morning. Si Manong Erning dyan sa Gabawan. At saka si Kuya Rambi, good morning. Leo Labadan, good morning. Si Akina, ano ni, Runes or Runes? Good morning, Mantabi. At saka si Ate Marlene Yanson dyan sa San Andres SDA. No! Aram na kami ni Manoy Tope sa Lado Technical sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po at Sinog Lingkod, Malilito Sanchez, Diyos Babalos. Aldaw din Lunes, iribanan po kita sa good bilong na simana naman, sa good Biyernes, ha? Salamat! Kansano pagantaba ay Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, uragod! Basta
2: Hi, madam.
3: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
2: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer pre.
4: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
3: Nanday pa ako nakain, firme akong nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako, baby.
4: Day ka nabiganaan magkaon.
3: Maski ang pagkaturo ko, may marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
5: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita-kits po tayo!
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansin, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan. Anpar.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
2: Sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: mga bareta. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Mga tugang ang tamang patama-tama. 10 minutos na magalihis ang alas 7.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulina ang Oragon. Reta, reta, reta, reta, alas 7. Oragon Barreta alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lando lokal, tubig dagat dyan sa Banuan, Canpio, Duran, Albay, nag-aapaw na sa fish landing area. Bulkan Mayon, posibleng itaas sa alert level 4. Sa mga bareta man sa Lawkan Nasyon, impeachment records accessible na sa publiko. Asin sa mga bareta man sa Lawkan Nasyon, Israel, panagusan pag-atake sa Lebanon sa ibungkan ceasefire deal. Ang detalyes, taud-taud sana.

0: Barreto a las 7. Barreto Local. Local News.
1: Aldo na pugitanin lunes na naman, pecha 13, kanbulanin Hulyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto a las 7. Ako po si Rod Perez. Padangus na pinagmamonitor ngunyan kan MDRRMO Chief o ni MDRRMO Chief Noel Ordonia kan Piudon Albayan sitwasyon kan kadagatan sa pantalan na sin Fish Landing Area. Uli po naman sa padangus sa pagdalakan daluyong darakan habagat. Sa pahayag kan MDRRMO Piudon, mahihiling na ang nagaapaw na antubig dagat sa Fish Landing Area. Uli po naman kaini, mahigpit na pinagpapagramdom ni MDRRMO Chief Ordonia an mga magurang na naingunan pagpapatiripunon sa baybayon an sa inyong mga kakian huli sa matinding peligro na pwede siya darhon kan makukusog na ukol.

0: La Sociedad Galing, una sinsa roman sa probinsya Kansoa Sugona, sinabi pa ni Imperial na nanagagi sa magkakanikong proseso ang pagpipili kanasabi ng mga kandidata para sa Ibalong Festival 2026. Sayang sinabi na nakulang premium na nagahalat sa manggagana, particularmente ang mucha ng Ibalong na kung saan makakaresibi ng 200,000 pesos, mantang makakaresibi man ng 150,000 ang mucha ng Ibalong Legazpi Tuwisema. Ipinaliwanag pa ni Imperial na nagalaom siya na magiging matarayo po sin magiging makulora ang presentasyon ang coronation night kan Ibalong Pwesto kan Mutsalang Ibalong 2026 bilang parte kan selebrasyon kan Ibalong Festival sa siyudad kan Legazpi ngunya na taon. Dagdag na balitang lokal ako si James Magallanes, basta Bicolano, Oragon.
1: 14 minutos na makaagi po na lasyeta ng pagkaaga. Naglangkawan sulfur dioxide emission kan Bulkan Mayon, sigunini sa DOST FIVOX. Nairecord man ang pagdakul kan volcanic earthquake, pagbuganin lava, sin pagtas kan seismic energy, na sinyalis sin pagbabago sa aktibidad kan Bulkan. Mantinido man sa alert level 3 an Mayon, alagad posible subutining maitaas sa alert level 4 kung padagos ang pagdugang kan aktibidad. Uli po naman kayo di mahigpit ay pinagbabawal liwat ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone, asin pinagsasalud ang publiko na maging alertado asin sumunod sana sa mga abiso kan otoridad. Babaying nagbabataya sa Bukis, arestado kan mga pulis dyan sa banuaan kan Rapu-Rapu Albay. Mga dugang pangbareta ni Manoy Andy Madrigalejo.
2: Urago Live Report.
3: Nagiging seryosong unyan ang mga otoridad sa pagkurtar kan mga illegal na aktibidad, lalo na ining illegal gambling arong kan Bukis sa STL sa probinsya kan Albay. Kanakaging mga aldaw, sunod-sunod ang mga nagkadarakop na illegal na nagpapataya sa Bukis. Inot ng nagkaigwanin operasyon ang mga otoridad sa Rapu-Rapu Albay na kunsain sarong babae ang naaktuhan na nagpapataya. Inaristo ini kan kapulisan ang suspect binistusana sa alias na Daday na kumpiskar sa iya ang kwartang tinaya buda mga parapirnalyas sa pagpataya. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon. 17 minutos na makaagi po na lasyete ng pagkaaga. Pinagsagibo man kan Kamalig Fire Station o CFS sa pakikipagtabangan kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang ligtas na barangay one-day community fire safety and prevention program para sa mga opisyala sa halip-halip po naman sa mga high-risk na barangay. Ipinagdisenyo kan CFS sa sin MDRRMO ang intensive program nga nipong hipnoan ang kakulangan sa community awareness sa sin emergency response purog ng bisto ang mga lokal na opisyales bilang mga immediate responders sa kadabes-kadabes nagkakaigwanin mga localized emergencies sa indang nasasakupan. Nakaanglaman ang sarong aldaw na training sa mga kritikal na obyeto na may katuyuan. Nagibuho na kapag-ipakinabang na safety advocates ang mga lokal na opisyal kung sa inyong aktibong nakikisumaro ang local officials kan LGU. Nganing masuportahan ang mga obyeto sa kahandaan kan komunidad. Biantos tanto road safety education sa paagi kan libreng theoretical driving course panagos man ay pinagsasagibo kan LTO Bicol. Nagbabalak ng magmaneho nin mamahalo na kotse si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
2: Urago Live Report.
4: Mas bang pigpapakusog ka na Land Transportation Office o LTO Bicol ana kampanya kay ni para sa road safety education sa paikan sa endang libreng theoretical driving course seminar sa mga manlain-lain na lugar sa Bicol. Kana nakaging aldaw isinagibo kana LTO Ligao District Office Drivers Education Center ana libreng TDC para sa mga empleyado kan National Irrigation Administration ni o NIA albay Katanduanes Irrigation Management Office sa NIA Covered Court. Ana nasabing aktibidad pinanginotan kan mga district enforcers tangani ng mairas ang sa indang makaraman manungod sa responsable asin ligtas na pagmamaneho. Kasabay kay ni na isagibumana kan LTO Partido District Office Drivers Education Center ana duang aldaw na libreng TDC sa nasabing lugar kung sa'y nakaresibian ni an o nakaresibian mga kwalipikadong individual ni sertifikasyon.

0: matapos na makumpleto ninda ang nasabi nga pag-aadal. Sigon sa LTO Bicol, padagos na ipinagbubusulkan sa endang ahensya ang pagtataonin mas pasil na pahagi para sa road safety education. Tangani nang maitukdo ang pagiging responsable, may kaaraman asin masinunod sa batas trapiko ng mga motorista. Madugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Bicolano, Uragon.
1: 19 minutes after 7 in the morning. Bumidabani na sa 14% ang nairehistrong kaso kan gender-based violence o GBV sa Bicol sa enot na kabangakan taon 2026. Sigun ini sa datos kan Philippine National Police Police Regional Office. Siringman, sinabi kan Commission on Population and Development Bicol na mantinidong seryosong hagyat ini sa puturo kan mga jóvenes. Sa selebrasyon kan 2026 World Population Day, sinabi kan CPD Region 5 na puun Enero hasta Hunyo 23 nakapag-rehistro ang PNP ni nasa 925 kaso kan gender-based violence, mas hababa kaysa sa 1,152 na kasong nairehistro sa kaparehong periodo kan nakaaging taon. Miyantas tanto, naging matrayong buman ang limang aldaw na disaster preparedness search, rescue and retrieval training na ginibukan Police Regional Office 5 para man sa nagkaperang personahes kan Albay PPO. Ang nasabi ang aktibidad ang pinunan ka nakaaging Hulyo 6 asin natapos kan Hulyo 10, mantang inyan pinagigibo sa mga ibang mga lugar sa probinsya kan Albay. Ang 40 oras na training ang partiman kan Disaster Risk Reduction and Management Program kan Philippine National Police asin sa selebrasyon kan 31st Police Community Relations Month. Naging laog kan limang aldaw na training ang mga talks asin workshop, siringman kan Incident Command System, First Aid, Basic Life Support, Cardiopulmonary Resuscitation, Fire Suppression, Water Search and Rescue, High Angle Rescue, Rappelling, Collapse Structure Search and Rescue, paggamit ng mga rescue equipment, asin pagtaong skill sa mga ini bilang mga first aid responders. Banwaan in Buhi, Camarines Sur, nag-request ginaray nin medical mission sa Akubicol party list. Kompleto ang istorya ni Manoy Joey Sarcia.
2: San Buenaventura, ma-request nin medical mission sa Akubicol party list. Dakul ana tawana nin biaya kan Akubicol sa paikan medical mission kan nakaging taon ang mga taga Banwaan in Buhi. Asin boundary kan Ocampo, boundary kan Pulanggi, ang nagduman mismo sa Banwaan kan Buhi para magpahiling asin magpakonsulta sa indang namamatian sa paikan Akubicol party list sa medical mission. Dakula na biyayaan kay ni malaan ang ibang pasyente nagkaigwapan ng laboratory test human ini ang pinagmamaabot kan mga bitantes kan Buhi Camarines Sur aparte na ang mga opisyal barangay captain asin nagkakapira sa mga konstituentes na nagmamaabot na magkaigwagiraray ng medical mission sa Buhi Camarines Sur. Kung kaya sinda ma-request sa duang congressman kan Akubicol na si Congressman Pido Garbin asin si Congressman Jan Almarichan para magkaiwagiraray ng medical mission sa San Buenaventura, Buhi, Camarines Sur. Mga tugang duwan niya to impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarcia, Basta Bicolano, Uragon.
1: 23 minutes after 7 in the morning. Nagpartisipar ang Barangay Fidel Sortida kan Banwaan in Santo Domingo Albay sa isinagibong coordination meeting bilang paghahanda sa Legazpi Balong Triathlon 2026 na nakatalaan nagibuhon sa Agosto 2. Pinagrepresenta o representan ni Barangay Kagawad Rainier Ante a Antwerpia ang Committee Chairperson on Peace and Order ang barangay sa meeting na ipinag-organisan ng kan RANCOCO Event Solutions o OPC katawang punuman ng opisina kan Alcalde. Kinukar sa nasabing pag-urulay ang mga plano sa operasyon, pagmanihar kan bulos kan trafiko, mga lakdang sa kaligtasan at iba pang mga importanteng pag-aandam para man sa triathlon, purog ng aagihan sa Barangay Fidel Sortida sa ipinagtalaan na ruta kan nasabi ng marathon. Kasanggayahan Festival 2026 isisilibrar kan probinsya nin Sorsogon. Detalyes kan baratang yan, nasa linya na si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
3: Urago Laki Reborn.
4: Padagos ang paghahanda ka na Provincial Tourism Office sa Panginoot ni Sir Bobby Gigantone sa papabuto naman na pagsilibrar kan Kasangayan Festival 2026 sa Provincia ni Sorsogon. Sa pagkipag-aulay kay Radyo Urago 90.3 FM kay Sir Bobby Gigantone, pinagsabi kay ni na pinagpaplansya na nindaan maga magiging programa sa laog ka na Kapirangal daw sa Provincia ni Sorsogon dahil na nga ni para na nga ni mas pang maitao sa publiko ang mas magayon na ambience as in mahiling naman kang publiko ang kahalagahan kang Kasangayan Festival. Tagdagpan ni Gigantone, naasahan sa mga masunpang adlaw, ipapalosan ninda ang mga schedule kang programa sa gigibuho na pagsilibrar kang Kasangayahan Festival 2026. Halididi sa Radyo Urago 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano. Basta Bicolano, Uragon!
3: Uragon Laki! Reborn! Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
3: Uragon Pareta, alas 7.
6: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
7: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng sarong kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon. Huli tayo na po, ikinismo ka komunidad nito ang malinig as in bastanteng tubig.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, pasado 27 minutos, an alas 7.
8: This time check is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Uragon Pareta, alas 7. Ronda, probinsya.
1: Sa tuya pong isiyo, naramod na pa mga nagkabir ng istorya, barata impormasyon, gikan sa anong na probinsya, kan Kabikulan, sa pag-ugit kiraray ni News Director Annalyn Zelada.
10: Voluntaryo nagsuko sa mga otoridad ang saro sa mga pag-iriba ni Oscar Capin alias Verano kasunod ka nangyaring engkwentro sa Banwaan kang Pamplona Kamarinesura. Sigon sa report, ang pagsuko ay sinagibo matapos ang serya ng operasyon kan mga puwersa kan gobyerno sa lugar. Binisto ang nagsuko na si Jericho Umali alias Longdong o Agaton, miyembro kan na KLG2, SRC1, na BRPC sa pagkikita sa forces kan LGU Pamplona at si 9th Infantry Sandigan Battalion at si Pamplona Municipal Police Station. May andas tanto sarong para si Sira Giga sa Gubat Sorsogon ang na-report na nawawara kan Hulyo 11 ang naku ang mayo na ni nabuhay kasudma sa parehong lugar na sa iyang pinaglalawudan na. Sigon sa Sorsogon Police Provincial Office, nagsagibon ng search operation ang mga otoridad kasabay ang Philippine Coast Guard matapos ining day na maguli isa sa iyang pamilya. Sa presente, padagos ang investigasyon as in isinairaram sa autopsy ang biktima ngani maaraman ang eksaktong rason kan sa iyang paggagadan. Mantang ipinahayag ang lokal na gobyerno kan Virac sa paagi ni Mayor Sinforoso Sarmiento Jr. ang pagbabati as in pagbisto kay Second Lieutenant Ann Nicole Francisco, Philippine Army, matapos ining matrayumpong makapagtapos sa Officer Candidate Course, Reserve Officers Training Course, Class 03-2026 Talagila ba? Si Second Lieutenant Francisco, nagikan sa Barangay Palta Small Bracatan Duanas ang kasabay sa anong na Bicolanong matrayumpong nakatapos sa prestigious ang training asin sa presente sa ng official kan Philippine Army. Sa iyang pagbisita sa Banuaan, nagsagibo si Second Lieutenant Francisco Nincore si Kualkay Virac Mayor Sarmiento kung sa impersonal man ay pinaabot kan alkalde at pagbabati asin paghahanga sa iyang pinahiling na dedikasyon, disiplina asin determinasyon sa paghahanda para sa tungkulin sa nasyon. Ako po sa Analyst Lala Kranipon 7, Radyo Oragon para sa Ronda Provincia Basta Bicolano, Oragon.
11: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. Pinitsik up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resulta sa blood came po. Puro negative. Yun lang po.
12: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
13: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Oragon Barreta, alas 7.
14: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
15: Oragon Barreta, alas 7. Barreta National. National News.
1: Pwede siya nang mahilingkan publiko ang kamusta dokumentong may kinaraman sa presenting impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa pagikan Senate website. Sigun kay Senate President Sherwin Gatchalian, parte ini kan lagdang kan Senado para man sa bukas sa sinmalinaw na proseso kan proceedings maging sa pagmamantinir kan integridad kan institusyon. Kasud po naman kay ni, pinagsyaduman kan Senate President ang pagtataunin direktiba sa Senate Secretariat na syertuhunan pagkakaiguanin bastanting resources. Nga di pong maisa publiko ang mga dokumento sa pinakamarikas asin ipisyanting paagi sa oras na inihampang na ang mga ini sa proceedings. Sa abiso po naman kan LPG Marketers Association, malangkaw sa 13 pesos ang kada kilo kan LPG o katumbas sinasa 33 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Ang sabi ng pagtaasan na kan presyo, epektibo man kunya na aldaw Hulyo 13. Paliwanag ni Regasco President Arnel T, resulta ini kan pagbawi kan Bureau of Internal Revenue sa paramientos na suspensyon kan excise tax sa LPG maging sa kerosene.
15: Oragon Barreta, ala 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International
1: News. Na ipaman giraray nag-uuntok sa pag-atake ang Israel duman sa Lebanon sa ibong kanipinagpapautom na ceasefire. Ang pinaghuling inatake kan Israel Defense Forces yupuan Al-Mansuri. Sa ibong kan nagkaigwanin ceasefire agreement sa taong kan Israel as in Hezbollah, panagos paman giraray ang aktibidad kan ng kan Israel. Ang baretang sports, showbiz, as in iba pa, masunod na.
16: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
17: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
18: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
19: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
20: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
19: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
20: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Kasig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
19: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
20: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
18: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
21: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Uragod Barreta Alas 7.
22: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
23: Arte.
24: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Princess Park.
15: Uragon Barreta Alas 7. Barreta Sports. Let's get ready to rumble!
1: Nakamtan kan England ang pwesto kaini para man sa semifinals kan FIFA World Cup. Matapos daugo na Norway sa score na 2-1 sa sarong dukot na quarterfinals match. Na uminabot po naman sa overtime. Uminabot pa sa tablaan kawat naging 1-1 matapos sa 90 minutong sagupaan kan duwang kupurande. Nailot na nakascore ang Norway sa ika-36 na minutos kan magbuhi si Andreas Schisserop. Nin siya rong the best na tira na nagtaupo naman in enot na kalamangan sa saidang kupunan. Pinagpanginotan man ni Jude Bellingham ang Inglaterra matapos mag-record ni duwang goal na nagdala po naman sa Three Lions sa saidang ikatulong World Cup semifinals noon pa kan taon 1966.
15: Uragon Barreta Alas 7. Barretang Artista.
1: Ipinaghiras kan komedyanteng si Ate Gay ang sa iyang panibagong kamatean. Sigun sa mga komedyante, nadiskubri ang sa iya o kan sa iyang mga doktor ang sarong bukol sa iyang bandang liog. Uli po naman kayo ni, tulo siyang pinagpasairarom sa medikasyon kasabay kan sa iyang pakikipaglaban sa stage 4 cancer urog na ang mucoepidermoid carcinoma.
15: Uragon Barreta Alas 7. Barretang Salud.
1: Pinag-share tungkol niya ang Department of Health o DOH na mantinidong bastante ang supply kanasyon kan antiretroviral drugs kontra sa helang na HIV. Sigun kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, nakaabot na sa nasyon ang parte kan enot na tranche kan antiretroviral drug po naman sa HIV na TLD. As inakatala na manining i-distribuir sa mga HIV treatment hubs.
15: Uragon Barreta Alas 7. Kamugtakan kan panahon.
1: Magpapanagos ang epekto kan southwest monsoon o habagat na magdadarapunin kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat. Pagdagundong sa dakulang parte kan Luzon asin Visayas, sigun po naman sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa pang-alasingkong weather bulletin kan pag-asa, makaka-experyensya po nin kalat-kalat na pag-uran asin thunderstorm ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Asinan, Palawan. Pignalaoman man na makaka-experience yan mga pulupulong pag-uran o kaya thunderstorms ang natatadang parte kan Luzon, maginan Visayas, Mantang, and Mindanao man ang makaka-experience yan. Din kaparehong kamugtakan kan panahon, huli po naman kaninaapod na localized thunderstorms. Asin yan, mga tugang mga manay, mga manayan, kabinugan kan mga darakulang bareta, ngunya pong aldaw din, Lunes, July 13, 2026. Sa pangarap po, kanakalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalene Silada. Nakaiba ng taman si Damanoy Jazz Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Alan Lopez Asaytudo. Joey Sarsha, asin man kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, sinda George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Limati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, marina pagkaaga.
0: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba,
2: mas pinabongga
0: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
0: Tamang narinig din nyo.
2: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
0: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
0: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page,
0: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 18 minutos, alas 8 na.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, iksususug ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini ang programang Bangon Uragon.
4: Good morning!

0: mic check, mic check. Reyna Agatabi sa Gabusa nakaantabay na naman. Digdisa sa indong pandiurag na programa. Ini po ang papalitan ko naman ni Tope ang programang Bangon Uragon. Dapat palang kayo ni talaga Tatak Uragon. Sa mga nakaantabay, nakatutok permi, digdi sa Radyo Uragon 90.7 FM. Siri man po digdi sa programa kan FB Live. Maray na agatabi sa indo. Kumusta? Aldaw na po kita ni Lunes. Medyo 14 na kan presenting bulan. Medyo nagpapahiling na liwat ang saldang. Pero the past 2-3 days, medyo malumlumpirmian sa tuyang langit nun. In fact, kasuod ma nga ni, grabe suparos. Mantang kami ng kaigwaman ni na haliipot na pagtiripon-tipon lamang. Kan mga pag-iribalig di sa Radyo Uragon. Pero okay man, na somehow dahil lang ta bakong maalingahot. Kung baga daw, dahil ka nakaipuhan pang mag-electric pan. Pait talaga sa uru-urug makasuod ma. Sa mga nagadalan po kan sa tuyang FB Live, madali lang daw ta i-double check ko ang attendance. Uy, yaon numero unong para dalan tangon yan si FB Live, si Manay Marlene Janson. Asin mga pag-iriba ni Ate Marlene dyan sa Barangay San Andres, Kanbanuan in Santo Domingo, Albay. Si Riman kay Leo Labadan. Leo, good morning, salamat tabi.
1: Good morning!
0: Yaon man, liwat si Emmy Abundabahoy, kan Barangay 27, Victory Village South. Manay Ems, morning!
1: Good morning!
0: Siyari pa, di ba nagpapahuri ang sarot sa mga talagang sabi kan, idayupot na para dangog para ang tabay kan Radyo Uragon. Si Manong Kuya Kyle Exiha, dyan sa may party man kan Castilla, Barangay Dinapa. May nagatabi sa indo, Kuya Kyle. Nakaantabay man si Akina Runes. Good morning po, SM Rod. Listening from Orosite. Grace, ini? Raot ang CV ko. Gamit ko sa CV ni Celine. Oh, yan ang magsasabi ko sa imo, tabi. Manay Kwan, Grace. Garoon na rin mati na su Kwan mo. Bumakal ka na nga, hanikan. So, pandiurag na cellphone, manini. Kayang-kaya mo man sa mga typical bagang, ano nga ito man ito, pe, sa mga iPhone, yan. Python muna tayo. So, aki mo nga ni, so, ano ni, makuapo mo, puro naka-iPhone, so, lulahon lugo, day lamang. Nakatutog man si Manay Vanessa Silencio Pait na Diaz. Grabe man sa kaugmahan ni Manay Bane. Talagang pinagbigyan niya man sa mga aki niya. Alos magdamlag kararigos. Sabi ni Manoy Joko, kalaligot na nga ni, kalaligot na! Nakatutok na naman mga pag-iribata dyan sa Barangay Gabawan. Kung dyan sa Purok 1, dyan sa Purok 5, pati dyan sa estado ni Kapitan Clemente. Kap, marin na agatabi. Salamat kan pag-antabay.
1: Good morning!
0: Jeanette Bravo Belyudo, nakaantabay man. Salamat, Manay Jeanette. O ano, tirahon ta naman ito. Ito, diba? Tirahon pa kan iba. Uy, by the way, magusugon man ang istasyon kan Radyo Uragon. Pirmi. Kasubago na amay-amayan ako namahaw dyan sa kakana ni Manay Doris. Ang Rosales Eatery dyan sa may Uruino Tantasa naman man ito. Baan na talagang amay sukusido ni Nanay Doris. Pertihon, garo man sa nasupang talagang lutong bahay.
1: Good morning!
0: Nakasarong maluto, may kabanga na naman ako. Katanya ko, pigpapugulang ko na. Sabi ko nga ni, half rice na lang. Masiramon man, kaya manay Doris man, ang pait mo man. Nakaantabay man, siyempre dyan, si Manoy Nelson. Asin mga pag-iriba. O yaon dyan, si Ate Cheryl, si Ariane, si Grace, Gina, si Manoy Vicky, and Sheila. Marina na agatabi ha, dyan po ini sa Rosales Eatery. Salamat po kan sa inyong dengsawang pag-antabay.
1: Thank you!
0: Ha, Abo ko na kuta mga tugang pagparatirahon pa an Aleco. Inipong sa tuyang kooperatiba, an Albay Electric Cooperative. Pero pwedeng tama ang pagdududa kan mga pag-iriba na baka talagang di man gayon, pero baka pigtutuyo na inimanoy tupi. Pun mga tugang kan nagbutwa an restorya na baga pinag-iintroducir ka nagkakapirang politiko na palaugon ang Manila Electric Company o inipong Meralco na iyo ang mag-takeover kan sa tuyang kooperatiba sa pagmanihar kan sa tuyang kuryente. Grabe na lugod ang lala. As in, grabe na ang lala kan pa-brown out kan Albay Electric Cooperative. Huling ano, nag-chat pa lang sa kuya si Manoy Erning dyan sa Barangay Gabuan. Narisa ako ini actually 2 or 3 weeks ago. Almost every week, 2 beses kami may pa-brown out dyan sa Barangay Gabuan. Kay Banaan Barangay Peña Francia, dyan sa Kiwalo, as in mga pagtaraid ng mga upland barangays kan Banuaan Hindaraga. Eh kung masabutan, pero inipo mga tugang ang nagiging, kung magasabi kaan sa telebisyon, teleserye. Halos surisimanan na sana. Sisay man ang maiingganyar mo, na negosyante ng mga pital sa mga araw kayning klase ng sitwasyon. Diba? The economic climate is not suitable for any form of business. Paano magkita? Narod gano. O, duwang aldaw na naman, punta sa pitsa 15, and then may pag-ultanan, 16, 17, brown out na naman. Yun, di kamas-kamas na pait nindo yan. Sabi, may mga ongoing repairs and maintenance na pinagigibo, pero hanggang noarin ini, Manoy Tupi, may dakulang pagkukulang, bago lang kayo sa mga tabo, kundi sa sistema kan pagpapakarhay. Something is wrong and that needs to be addressed the soonest. Dapat ining masolusyonan tulus-tulos. I am calling again the attention of a good friend and pamayo general manager kan nasabi ng kooperatiba, Engineer Wilfredo Buksit. Bossing, aram ko pinagigibo mo man ang gabus na espersos mo. Tanganin kumbaga mapakarhay ang dalagan kan pasistema kan sa tung kooperatiba. But the way it looks like, bakong sufisyente ang galawan nindo. Bakong magkakanigo. Uyan sa nangunya na problema ming dakula dyan sa tower site. Namimighati na ang mga may pagsadiri dyan na telcos puon sa Globe, sa PLDT, as in kami mga saradit na mga radio station operators ang halos urual daw nagkukrudo ngunyan. Aram tabaga ang presyuan ngunyan kan krudo sa agangani, madugang na naman nin 2 pesos da. Ngunyan baga, ang per liter Manoy Tupi, kundi ako nasasala, nasa 71 to 72 pesos per liter. Halos ang sanggatos mo ngunyan, sarong litro na sana. Hindi ka man pwede magpadalagan kay krudo man, kang krudo ay ka man pwede magpadalagan ng generator na sarong litro sana. Tabaka nga niya din, abutom lamang kay mga 20 minutos, 30 minutos, ublas na. Aram mo, General Manager, Acting General Mother, Manager Predo, Wilfredo Buksit. Bossing, this problem had been recurrent. Kumbaga pauru-utru naman sana. And not only a recurrent problem, kundi perennial problem. Bakulang pauru-utru, haluyo ng problema kan sa tuyang kooperatiba. Ano baga talaga? Does this prove you're being inutile? Inutil ka? Masupukon baga. I'm sorry for the word. This might sound very hurting on your part. Pero ang katotohanan, dahil mo nare-resolveran ang problema ta. Sabi ko nga ni Kota, ano daw kung mag-put up kita din sarong quality circle dyan sa laog kang kooperatiba na iyo ang matutok kada bes may problema. Mako, bakong pa uruto ang problema, haluyon pati marisolbiran. Anyari? Diba? So paliwanag sa kukan mga nakaaging aldaw, kulang kaya ngaya ang mga personahes, di man ngaya kaya kan mga tao ang pagkaduro da kulang problemang inaatuman kan sa tuyang kooperatiba. Didugangan, diba? Mag-hire ka mo ki ibang mga tao na pwede sir makatapar duman sa problema bagaan sabi nindo da kulang problema. Anyway, ang pichacharge man baga nindo sa muya na mga miyembros konsumidores kada bes magtumba ang bulan, ang mga bills, Diyos ko, halang kawon. Palabaw pa sa tuhod ko, manoy tupi. Ano naman kita? And siguro dapat duman sa quality circle na pigsasabi ko tabi GM Wilfredo, ano daw kun apart from dugangan nindo ang mga tao dyan, dapat ang pasistema tutok. And there should always be a time frame. Halimbawa, may problema baga nga dyan sa tower site. Nag-report ako mga tugang Webes pa. Petsa 9 pa kan presenting bulan. Mala, hanggang sa mga oras na ini. That's about 5 days already since the time I reported na may problema kita dyan sa tahaw. I mean, sa taas. Hanggang sa ngunyan, uli, kapot ko ni Medansya. Gusto niyo dumahiling? Pinicturan ko ang problema pati dyan baga sa kada bes mariklamo ka manoy tupi sa aleko, ang mga naghahampang sa imo, ang mga security guards man sana, ipapasurat sa imo duman sa complaint form kung baga ano ang problema. Pag nag-follow up ka, papasuraton ka na naman. Pag nag-follow up ka, pasusuraton ka na naman. Yun ay kamas na pait nindo yan. Kaya ko, ang estilo ko manoy tupi, sinimplihan ko, nyako unoy, dahil na ako pagpasurata dyan, uni na sana o. Ilinga, may petsa kung kasuarin ako nagsurat kan enot kong complaint. May oras kung kasuarin ako nag-complaint. Sisay ang nagpirma dyan, ako. So ang apot kong dakula dyan, nataiyan arog kay ni kabuntulan ang paninerbisyo ni Do. Imagine, petsa 9 pa. In fact, petsa 6 pa. July, base duman sa text monitoring me, sige na talaga ang buru burn out dyan sa taas na naman. Huling nga ni kan ining habagat man ni. O sige na ang turutabyon na naman kan mga pustidagan ang kable. Baga nagdudurukuta na naman. Kung baga talagang may pagmakulog ka mo, lalo na at ang mga yaon dyan, mga tower sites, buod sabihon, so mga darakula, mga big time consumers din kuryente, yaon dyan ang Globe, yaon dyan ang PLDT, yaon dyan ang GMA, yaon dyan ang mga radio stations. Then, dapat, ikaw dyan kikun mga exclusive team na kada bes may mga araw ka na i-encounter na problema. Daing haloy na istorya, oy, sanakat kita naman. Tatiba ang tirahon na naman kita ni Rod Perez. Yung baga, makauyam na. Dati manoy tupi, garahabo ko na kutang entertainon ang pagbabagong kang manihamiento na naman kan anini, aleko. Pero kung araw ka ini manangan, garo nag-uuyo na ako duman sa panawagan ni Kaloy Baldo na dapat man talaga ang magmanihar kan aliko private na. Raman kinangyayari, puro man sa naangaw sa mga nagpaparapromisa. Yan ang pirmi kong pigsasabi, art lamang. Pag ining problema dyan sa tower site Manoy Tupi, asin dyan sa Gabawan, asin mga pagtaraid na munisipyo, day pa nasolusyonan within the week. Ang pangapudan ko na sa radyo, i-privatize na ang aleko. Ara talaga? The way it looks like I'm just saying and barking on the wrong tree. Nagpaparabatok ako sa salangkahoy. Ay, mapagalon kita digdi sa kinaaban adi. Pero hari nawa, maging kon man ini, kumbaga bakusa naman ini simpleng pangapudan. Ini sarong katotohanan na daipo nasisimbagan kan mga pag-iriba. Uya ang problema, paktual asin totoo. And yet, ang kooperatiba, igwaman ko taki binagigibong esfersos, tanganin kung baga matauan magkakanigong solusyon. But the problem is, the given solution is not enough, period. Bakong supisyente ang solusyon na pinagigibo nito. Ayugon mo, ma-brown out dyan sa Peñaplansa, dyan sa Gabawan, dyan sa Kiwalo, dyan sa may parting Kibantong, duwang beses ang simana, 8 to 5 pati, puon alas 8 nin aga hanggang alas 5. Uning problema mi dyan sa istansa, dyan sa tower site, puon pitsa 9 pa, hanggang sa mga oras na ini, limag-al daw ng brown out. Sisi man mamumuyang magninegosyo digdi sa Albay. I am also calling the attention of our leaders, local officials. Do something about this. Tagaro, digdi, mahihiling mo talaga manitupi ang refleksyon kung baga anong klaseng mga leaders kita igwa. Kadamay po kamo digdi. Parte kan sa inyong obligasyon na si Ripon kung baga napapaano taarog ka ini ang dalagan kan sa tuyang kooperatiba. Aram ta, na ansaro sa mga mayor na nagpapahiro kang negosyo maski sa inaparte kan kinaaban ang kuryente. Kung buntulan ang serbisyo kan kuryente, kung maluyahon ang supply kan kuryente, sisay man asahan mong kapitalista ang mapadigdi sa Albay tangani isa ng magnegosyo. Ini ang mga simple as in basic na kahaputan na kunday nga ni kayang simbagan ang mga simpleng arog kayo ni mga problema. Haluyo na pati, pauro-utro. Ano kita digdi? Nagpaparaalat sa nagitang kada mes magtumba ang kinsenas, muna at 30, magsurildo. And yet pag-abot duman sa kalidad kang serbisyong ipinag-u-offer nindo, at lamang... Amay na amay, Lunes na Lunes. Bad. Ay, blood na naman at... Nagpapakatotoo sa naman kita. Abo ko paano manoy Ryan, manoy Tupi, magparasagin sa akin. Because bakupoy ni ang tamang pasistema. Ako bilang sarong ordinaryong miyembro konsumidor, bilang sarong announcer, parte man kan sa kuyang obligasyon na riparuhon ang mga bagay-bagay na ini. Takun ang mga saradit na mga pag-iriba na damayong boses na dapat sindaman ko ta ang nagtutuki kan aleko. Alaga na ipong kakayanan. Tibad lamang po sa paagi ko sa paagi kan programang ini. Matawan si daning boses. Madangugmanan sa indang hinanakit. Lalo na duman sa mga nagdinegosyo. Nadaiman nagpapadyan sa aleko. Pakatapos kan programa ko, madyan na naman ako sa inyo. Baka nga nilugod nagsasawa na kamu sa kuya. Yugon man madyan ako, pun pa kan pitsa 9 o yan. O, pinasurat ako kan sub-complaint. Ano nga sir ang nangyari o ni? Sinururat ko. Utrual daw pitsa jis, nagdyan naman ako. Ano nga tabi sir ito? Naku, pwede ako mag-follow up. Uni nga sir, surat mo nga digdi. Pirang beses ako ma-follow up, pirang beses baya ako masurat yan sa complaint form nindo, tanganing ma-actionan nindo ang problema. Di ba? Kasi kung kada bes ma-follow up ka, masurat ka na naman. Dahil na niya ako pagpasuratan, oy, uni ang nasa cellphone ko, pinicturan ko, pitsa 9 pa, o. Oh. Anong oras? O oh, yan, o. Oh. Sisaya nagpirma, ako, o. Oh. Ano ang problema? O oh, yan, basahan na sa natabi. Takong kada bes, madyan ako. Papasuratong nindo dyan sa complaint form nindo. Tan man na, pait nindo na. Garuman ka mo mga aki. Iro-iro nga ni Tabi Boy. Uto nga ni Bigrikla mo baga ni Manoy Lito. Nadadangog ka sa bol. Deko na ugari natutuga. Santa una na ang problema. Hanggang ngunyan, dahil pa na susolusyonan. Ay, naku naman talaga. Oh. Pag-arog kayo ng dalagan, tawang ko pagkamukisarong kwan, tarong simana, hanggang pitsa 18 gayon. Oh, pag dahil pa yan na-restore dyan ang problema, tapos dahil pa na solusyonan ang problema sa buro brownout na ni, ang dalagan kan istorya ko, puon utro simana, tandaan po nindo, pro meral ko na ako. Good morning! Param na ako, Manoy Tupi. Manoy Ryan. Napangarap po kan mga pagkiribadig di sa Radyo Onagon. Limat inipuan sa inyong amigo si Papa Rod Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life